Jesu ngelila ngikhuluma amazwi amakhulu futhi asenza ukuthi sazi ukuthi unathi njalo. Uthi ngiyakuba nani kuze kube sekupheleni kweswe. Uma enza ke isethembiso kuJoshua. Uthi njengoba nganginaye uMose kanjalo ngiyakuba nawe. Angikukuyeka, angikukushiya bafowethu. Kunezikhathi la impilo isishaya khona. Sizosifisa ngathi singam

kodwa bafowethu ngabanenhlanhla yokuba ngihlangane noJesu. Hey bafowethu. Hey washintsha impilo yami. Wafika yena yashintsha impilo yami, hey wangipha ukuthula. Hey kuba ngihlangananga naye ngabe ngi

Kakho ke njoba sengimcelile ke bafowethu bami lapha ku TikTok ngathi mawuke nje wangena usuvela ukhona ku TikTok ngiyacela nje ukuthi uqhofe nje uqhofe mawala kaningi nje singawushaya 200k eh Angithi ke nina nakhetha ukuba nivulele umsakazo ngala nibuke mina phela thina sisafunda nganitshela nje sasidlala lento ekwakuthiwa umabukani sithi sobona ukuthi ubani ozohlela

Ngintshelile ke izolo indodakazi le yami ke mpela yokuqala uMandisa yebo. Akini nakhumbulizo ngintshela ukuthi ke ukhona la ohlelweni naye futhi kade ke elive lapha ke ebuku baba wakhe eseGoli. Lapho ehlala khona. Ngintshela nga ukuthi uzophela emehlweni uphi namhlanje. Umntana mbakithi ubebhekene nezinkinga nje zakhe izolo waqwasha wasekhumbula ukuthi oh konje ubaba ngalesikhathi usuke seradweni awuthi ngami ngiyochithela izungu ngicabanga kulezo zinkinga igcine iziphelile izolo ntambama uphi namhlanje sengisele ngene weba futhi ngayifundisa nje ukuthi nje ngiyiphilele kanje yazi bengihamba ngitshela abantu ngithi hey Fulani ambane TikTok wami nangu Melody nangu Mandisa wami hayibo hayibo ngiphumile kule yangane niyangezwa Baseqaleni ukuthi nje beyiyapi nama ngazi Kuriya ngiyayisola nje nawe ukuthi ngize nginotice indaba yakhe sengiyabona ukuthi kahle kahle abantu efanele ngabe ngihlale ngibanaka kakhulu yazi inina yazi nina anikaze nje nangijikele ukuthi mhlambe ngingene la nginibone ningekho hayi uphumile kule ngane hayi angiphumile bafana abo manje ulele ngiyantshela ulele Abantu buya wayilungisa izinkinga zakho ukuthi iziphi kodwa buya wayilungisa ubezoyichithela izungu nje umntanami Ngeke ngacabanga ngixoxela usabela uyabona ukuthi ngixoxa into vele kusasa lengane yobingekho la

Yebo. Yabona ke senza ngempela ngoba sesikubani manje 66k Tofani bafowethu Tofani mawala. Ngale kwaloko ke bafowethu ke imzuzu ishumi nesikhombisa emva kwaloko ke ihola.

kutsho ngathi ayikhona ikhona uMesibiya uzama kwenzani hayi khona ubani nje wevoice note khohlwa wakwayizwa wena yeke nje leyo iqala nje yevoice note iyeke nje ntombi mama uphungula

442 kulona ke izwi lomsazi kuhlelo umthombo kuphila ngeke siyeke ngeke sisuka kude naye ngeke siyeke ukukhonza uJesu uJumbo yohlala einkunzi njalo

0: Basakhala ukuthi ke ngo-5 o'clock sobe sesithola ke izwi lenkosi. Inyanga ke phela le yabantu abasha ulusha.
1: Sikhosana. Gena sikhosana siyayivala siyayimosha inkosi manje. Ngike ngibuzwe uthi ayiyekeki le. Lento ayiyekeki. Sikhosana. Ngizokulinda sikhosana. Ukukulinda sikhosana ngizokulinda. Ayiyekeki le. Lento ayiyekeki le. Ndizokulinda sikhosana.
2: Indoda yomphongolo, izwi lomzalo.

sihamba nawe asesabi lutho. Makukhona wena kuphelele. Jabulo yethu ntokozo yethu. Jehova Shama. Unkulunkulu okhona. Jehova Sebaot. Wena uyindoda yempi. Nganizimpi ebekufanele singene kuzo sangene kuzo. Obukhona wena. Jehova Sela. Wena ulidwala lethu. Mandla ethu. Eli Elion. Ongaphezulu kwakho konke. Once again okhazimula ngobungcwele. Hey ingcwele inkosi yethu. Ingcwele inkosi yethu inamandla iphakeme kakhulu. Wena ofundisa izandla zethu ukulwa. Ekuseni simemeza ngesibindi sithi Abba Baba. Jehova Roy. Unkulunkulu obona emfihlakalweni. Akunandawo ongeke wayibona, namanje asibona. Akho muntu ongakuqashela wowakho umhlaba. Nangaphansi kwamadwala ukhona. Nasemgedeni lapho kuhlala khona izimbila uyabona. Eli Olam. Unkulunkulu osuka emaphakadeni emaphakadeni. Sindiso yethu. Thandwa somphefumulo wethu. Asihlezi kuwe sinokuthula. Nini mandlonke. Azumulo yonke ingeyakho nobukhosi bokhe kungobakho. Umuhle njalo. Umuhle njalo. Esandleni sakho kukhona igunya kukhona amandla. Ukuba akukho lutho olungenzeke kuwe. Siyakuvuma umuhle njalo. Ungukuphili la kwethu. Ngwele inkosi yethu. Ngwele inkosi yethu. Ngwele inkosi yethu. Ngwele inkosi yethu ingwele. Ngwele. Ingwele, ingwele, ingwele, ingwele. Ohlezi phezu kwamakherubhi ungwele. Uyababazeka njalo. Amehlo akho angamalanga bomlilo. Izinwele zakho njengoboya bezimvu. Sasizozwa ke izwi lakho elinamandla. Engani liyayiwisa imithi emide nemikhulu. Liyadabula nezizindlo zenhliziyo. Liguqula ingqondo yethu dala ngalo namhlanje ekuseni.

uNkulunkulu bakungena ebukhosini noma ekubuseni emva kwezinhlupheko. Uyangizwa ngithi abantwana bakaNkulunkulu, mawungilalele manje umntwana kaNkulunkulu, yebo. Impendulo yakho ke ithi yebo. Abantwana ke bakaNkulunkulu baya kungena ekubuseni noma ebukhosini emva kwezinhlupheko. Kama yamazu ongayifuni inhlupheko akasiyena owethu, akekho ngakho.

themba singabonile. Sinezimpawu zokubekezela. Ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi esifaneleyo inkosi iyobheka ngakithi. Ningizwile ngithini? Ngithi ngesikhathi esifaneleyo futhi esaziwa inkosi, inkosi iyobheka ngakithi. Noma okwamanje kungabukeka ngazuthi inkosi isiflathele. Uverse 25 uthi kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela. Kunezinto esingazidli thina ngoba sazinikela enkosini abazidlayo abanye. Kunendlela yempumelelo esentshenziswa abanye thina bokukholwa esingayisebenzisi. Kunendlela yomcebo abaceba ngayo kodwa thina esingayisebenzisi ngoba siqonda lokho akwemvula kithina. Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela. Siyazi ukuthi makulahleka umsebenzi manje inkosi iyakubuye iwuvule omunye. Mayiphela icontract inkosi iyophinde isinikeze enye ngoba singabantu bokubekezela kodwa asiqali indlela entsha. Sabe njengamanje ungilalele nje akuhambi ngendlela ofuna ngayo. Akuyi lapho ufuna ukuba kuye khona. Sabe ngeindlela obuka ngayo impilo yakho. Ayiyi lapho ufisa khona. Kodwa maduzane uzobona ukuthembeka kaNkulunkulu. Uzobona ukuthi sonke lesisikhathi kade uthi inkosi ikushiyile ayikho. Uzobona ukuthi ibikhona ibisebenza emfihlakalweni. Siyazi ukuthi verse 28 kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle. Kuqale kubukeke ngazuthi kubi kube khona nabahlekayo kodwa konke kusebenzelana kube ngokuhle. Kusasa uyoyibonga inkosi ngezinto ezikwehlele. Kusasa inkosi uyoyibonga nangezintaba oziqwale uwedwa. Uyoze uyibonge inkosi nangabantu abakushiyile endleleni. Abanye bahamba nawe bekuthwalisa kwahamba ngoba bangabantu bakushiya. Uyobona ukuthi inkosi ibi nawe sonke lesisikhathi ngoba siyazi ukuthi kwabamthandayo yena noma ngabe kade kubukeka kukubi noma ngabe kade kubuhlungu kodwa ngasekugcineni kusebenzelana kube ngokuhle. Kulabo ababizile ngelakhe icebo ngoba sibizwe ngecebo lakhe bafowethu, asibizwanga ngecebo labantu. Ingakho iziqalekiso zalapho sizalwa khona azinawo amandla kweyethu impilo ngoba thina sizelwe ngembewu engaboliyo. Singabecebo lakhe, uliwa nathi ngoba singabecebo lakhe. Sithukwa kangaka ngoba singabecebo lakhe. Sivinjwa kangaka ngoba sabecebo lakhe. Indlela yethu inemigoqo nezintaba ezibekwe phambi kwethu ingoba singabecebo lakhe. Sihola iholo elifana nelabo kodwa basilwisa sengathi elethu iholo likhulu. Kwenzekeni ngoba singabecebo lakhe. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu ngeke siyeke ukumthanda. Money or no money, ngeke siyeke ukumthanda ngoba kulabo abamthandayo noma kungabukeka kukubi manje kodwa kusebenzelana kube ngokuhle. Kulabo ababizwe ngecebo la ngoba singabecebo. Singabecebo. Ungadideki ma ulibona lidavuza ehlane usayilona lidlula lapho. Ma ulibona icebo likaNkulunkulu lidabula emahlathini ungadideki kusayilona.

ukuba benginguwe bengizoyiyeka lento ethi why me lord ubufuna kube ubani abayo inkosi iyavuma ukuba behlelwe izinto kodwa noma kunjalo inkosi inako ukuba ibakhulule awubafowethu ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa inkosi iyamkhulula kuzo zonke esengivivinyile ngiyakuphuma nginjengegolide nathi bafowethu siyangena ezibhedlela nathi bakhombane ngokugula kwethu kodwa noma kunjalo asididekile singabecela ngoba siyazi ukuthi kwabamthandayo yena kwabamthandayo yena konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe sibizwe ngecebo lakhe labo ayebazi ngaphambili awubafowethu uverse 31 uthi sesiyakuthini ke ngaloko noma ngabe usathane wenzeni utheni uzamani ngempilo yakho noma ngabe ukubophe ngani noma ngabe ukumbele uphi umgodi sesiyakuthini ke ngaloko ke okwenziwa usathane uma ke uNkulunkulu emi ngakithi ayikhona abafana uma uNkulunkulu emi ngakithi ngiyabona nje makusama abazalwane ngiyabona nje makusama ubaba umprofeti ngiyabona nje makusami abazali bakho noma kusami abafowethu sesiyakuthini ke ngaloko uma uNkulunkulu emi ngakithi ayikhona abafana uma uNkulunkulu emi ngakithi ubani ongamelana nathi akavele phela make yena wama ngakithi thina saqashe emva kwakho webafowethu sinjengamatshwele njengamachwane esikhukhukazi uma sisenkosini singaphansi kwamaphiko esikhukhukazi sicashe emaphikweni akhe sesiyakuthini ngaloko uma uNkulunkulu emi ngakithi ubani ongamelana nathi oyithemba yakavele ubani ongamelana nathi siyazi ukuthi insuku zonke kwabanye siyizimvu zomhlatshelo baphethe imimese bayasigwaza ngey'nkulumo abanye basithumela ngezibhobo abanye badiliza esithi siyakwakha kodwa noma kunjalo siyayiqonda lento eshiwo uverse 36 ngenxa yalokho siyabulawa nsuku zonke sithi siphila kube kunabantu abazibona beyizikhulumi emngcwabeni yethu bephila bona ngenxa yalokho siyabulawa nsuku zonke

0: lonke
1: sithiwa siyizimvu zokuhlatshwa kepha kukho konke lokho awubafowethu awubafowethu verse 37 awubafowethu kepha kukho konke lokho angazi kuphi wena wazi kepha ke kukho konke lokho ayikhona abafana kepha kukho konke lokho angazi thini SMS oyitholile angazi baxoxana emagroupini ka WhatsApp angazi yipi incwadi abakuthumelele yona kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo oh glory to Jesus kepha kukho konke lokho webafowethu kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo webafowethu akukho ongasihlukanisa naye ngiyakholwa ukuthi nakufa noma bangasisabisa ngokufa noma singafa singabenkosi noma siphila singabenkosi noma bangaphumelela bagcina abanye bethu bedutshuliwe abanye bethu bagcina bedliswa upoison kodwa noma sifa singabenkosi kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nakho okukhona nakho okuzayo namandla onke akhona nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyukuba namandla okusahlukanisa nothando hayi bafowethu noma bangaxoxa ngamaphakethe ethu noma bangaxoxa ngenhlupheko yethu noma bangaxoxa ngezinto ezisehleleyo kodwa konke loku akunakusahlukanisa nothando likaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi siyakuthini ngaloko uma uNkulunkulu emi ngakithi ubani ongamelana nathi ingcula zingamelana nathi ikhensa ingamelana nathi angikhathani noma ngabe hlobo luni lwezifo yini engamelana nathi uma yena emi ngakithi Uma yena eke wama ngakithi make wavuna thina siyazi ukuthi kulabo abamthandayo konke kusebenzelana kube ngokuhle ngicela ukwazisa ngelinye ilanga lento ohlekwa ngayo manje lento abakhuluma ngayo manje kusasa izoba ubufakazi obu strong obuyokhulula omunye umuntu Obuye obufakazi sibulanda ngezinto ezisenza sihlekeke kwabanye abantu. Kodwa noma kunjalo, siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo. Noma konke kusebenzelana. Kube ngokuhle.

afaniswe nalutho emhlabeni. Ngikhona namhlanje nakusasa ehovisi lapha eThekwini. Walisebenzisa leli thuba ukuba sizokhuleka kanye nawe. Ngiyakuthembisa ukuthi owami uNkulunkulu uyakuba nomusa kuwe. Inombolo kezami 031 065 0361. 031 065 0361. Kanjalo no 072 57 W 8 586 072 57 W 8 586. Nangale kwaloko malibumbana ke ihora uzosiphe kaDidi uzosinikeza ke izindaba zokuqala zalolu suku. Kanti ngale kwaloko uDr. Stressless Nembizo wake wayizwapha indaba namhlanje ke ngiphuma ngami uyabathwala bani.

0: asawafuni-ke amaphutha manje. Ongokwethu kuzobuyela kuthina, ongafuni futhi ukusinika lokho noma ngabe yiphi inhlangano engafuni ukusinika ongokwethu asiyivoteli. Niyangizwa? Asiwenzi umbhedo ngomhla wa-4 ngizohamba ngizofika njengesiphoko ebusuku uma ulele uma wenze umbhedo. Sengiyivala nje, sengiyivala. Ngibonga kakhulu nobuholi be-MK for isimemo namhlanje. Ngiyazi-ke sekuzonqanqalaza yonke indawo ukuthi sasivele sibonile ukuthi le March and March isitokfela sakaZuma anginendaba. Okusalayo uma ama-South Africans ayi-MK, uma ngithola ithuba lokukhuluma nawo ngizokhuluma. Ongathandi akagibela ibhanoyi ayorepatriatewa ayele. Ma kuyistokfela sakaZuma vele ngokwaZuma, I don't care. Angeke phela size sitshelwe thina njalo ma kufanele senze into kube kufanele kube khona esincetheza kubona. Yingakho kuhlela iminyaka emingaka singayitholi izinto esiyifunayo, ngoba ma ufuna into ufanele uncetheze kwikhansela. Uncetheza lani kwikhansela? Ikhansela ufanele uncetheze kuwena, wena ovotayo. Akho khansela esolincethezela la. Niyangizwa? Ikhansela elifuna ukuncethezwela alihambe nabahambayo. Ikhansela elisulu elihlulwa umsebenzi lizohamba nayo ngomhla ka-30. Niphinde ningilalele kokugcina-ke. Ngithi mina makhona abafikayo abade benenzela umsangano unyaka wonke na yonke le minyaka nawe zonke le yikhathi. Mebefika endlini bezonilethela igrosa bethi nibavotele, thathani igrosa. Niyangizwa? Nilithathe nenze ngisho ibrayi ngaleyo grosa. Mebeninika isikipha nisithathe futhi niphinde nisule ngaso phansi base nimopha. Niyezwa? Kodwa phambi kwabo ningasho lutho, nivume lokho abakushoyo. Thatha igrosa. Niyangizwa? Thatha igrosa. Kodwa ngomhla ka-4 ungayenzi into ebhedayo, ngoba masuvota uwena wedwa ozoba ukhona. Malithi ikhansela lishuthele litshele ukuthi umthetho awuvumi. Umthetho awuvumi ukuthi ushuthe ukuthi uvotele bani. Yeso? Masuvota uvota wena nonembeza wakho. Akho khansela salincethezela kulo nyaka. Niyangizwa? Akho ngisho uhulumeni esizoncethezela kulo nyaka. Niyezwa? Ngoba nibangaka nje ningitshela ukuthi uhulumeni fanele silalele yena kunokuthi uhulumeni ulalele thina. Sekuphelile-ke lokho, asisakwenzi.
1: Now akugcinanga-ke lapho, njengoba-ke uMangobese ephinde wacacisa indaba yangomhla ka-30 June ukuthi i-March and March njengoba izobe imasha, iziphi izinto ezizobe zenzeka kuyona i-March, indlela abazohamba ngayo nezinto engingafanele zenzeke.
0: Sengibala umhla ka-30 June. Ngithi ngomhla ka-30 June. Niyangizwa? Ngithi awubani? Ningizwe kahle ngithi? Ngifuna ningenzele into eyodwa nje ngomhla ka-30 June, noma zibe u-2. Ngomhla ka-30 akhona oyedwa engicela ukuthi aye esitolo ayoluthe. Niyezwa? Akhona oyedwa umuntu okufika kufanele nimshaye. Niyezwa? Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa, hawu nkosi yami, i-aram zenkosi ishayiwe Jesu, oh shame, ama-South Africa ama-vigilante. Uzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nintshontshe. Le nto esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba siyenza. Siyenza ngoba uney'ngane, and uma iy'ngane ziqhubeka ziphile ezweni la kukhona khona abantu esingabazi, umuntu ohlangana naye umazi, noma uphuma le wabulala abantu, noma udla abantu, noma umdlwenguli, leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa, wena uzobe ungasekho. Lama-drugs abayifida iy'ngane zeni njengamanje, nawe ngelinye ilanga kungase kube yakho ingane. So ngithi kunina, ngomhla ka-30 asintshontshi, asiluthi. Into esiyenza ngomhla ka-30 siyabatshela nje kahle.

Umuzwa lo mkenenezo nakanjani ndlunkulu nosange uthi njengendluzela. Masibuya lapha sibheke lapha igama ncane ekubumbaneni kwehora leshumi nanye. Kukhona kuhlobisile show sama na. Sine sambe sethe soba naso ngale kwaloko kanyiso nombela. Izwa le umuntu omusha esoba naye namhlanje ezositshela ngobufakazi uNkulunkulu amenzele bona. Hlala ngithona ngomsakazi ungasuki. Kubona uNkulunkulu ongenami ngabe ngaphela endleleni.

0: ukulekelela ukulawula isimo. Iqinisekisiwe futhi ithembekile. Zama iTetmosol namuhla.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Izwi loMzansi, umsakazo wakho othandayo. Abasakazi bakho bathandayo. Ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM.
2: Yabona ke mlaleli njoba ngiwasile ngathi sizoba nesamel sethu uNkanyiso Nombela insizwa lena esinawo la indlu zomsakazo namhlanje sewumuntu omusha izosethulela ukuthi uNkulunkulu uyisize ephi ngoba ngalesi sikhathi sike sithi kube wena Nkosi wawungenami ngabe ngempela ngafela endleleni sizokhuluma naye okwengekudalanga esikhathini kusukela manje kuyaphambili ake ngithi ukugijima ngithi ukuqalaza lapha ku Facebook ngiqalaza u Kanyisile songe ngimbonayo ku Facebook kwezi loMzansi kuthi nje izilomzansi FM bese wehla njalo uzoyibona ke ngempela indaba enkulu namhlanje yosukulwa ngolesine uthi ke uKhanyisile songo amen kwizilomzansi FM uJabu Zumani naye futhi ngimbonile ethi siyabonga ugcina esandleni somusa sithi bayeda bayeda endoda yempi ukhumbulani inkosi nathi Emanuel Mabaso siyambona noba noThobi uma kamhlengi Zungu naye futhi ke siyambona into mngayise noyise siyambona lapha nobuso siwanatoria ethi ke amen masheze kuseni kusuku lo mama sinyukela ke ehlane ngithi nje inkosi lungisi simo sami nangu noziyanda lapha makhasana mnyembe ethi ke amen machube uthi ke sizwe umashabalala esipha ukudla komphefumulo uthi ke indidi sithi muhle uThixo kuseni fanele odumo lonke amen phila mkhize uthi Kananda ngimzwile uminister Shabalala intshumayele namandla ephuma kumuntu omusha inkosi imgcine amen Tomngamfino uvuyelwa kwakomsana ethi amen Tomngamfino Tomngasigananda kungolwesine lwesililo umpume nelani ethi amen ekuseni sibonga umusa nothando uJehova ke asenzele lona noma ke sihambe esigodini sethu zilokufa kodwa ngisave okubi ngoba wena Nkosi unami osho njalo ekuseni uDavide enhlizweni yami uthi ke usisimpume obhuqwini enanda siyabonga sisimpume lapho obhuqwini enanda asiye ke kusambele sethu ke namhlanje uNkanyiso Nombela sawona Nkanyiso
3: yebo siyabingelela egameni lika Jesu
2: siyabonga kakhulu Nkanyiso sibonga ngohlobo lwemasa ukuba nawe emsakazweni izilomzansi FM ngalo lolu suku sibonga uNkulunkulu ukuthi usihlelele kahle namhlanje ukuthi sikwazi ukuba nawe uNkanyiso Nombela usuka kuphi
3: ngokokuzalwa ngizalelwe endaweni yase Hammersdale la ngizalelwe khona nje ngizalwa uVusimuzi Nombela kanye noNtombi Banda ubaba ke wangishiya ngisemncane kakhulu cabanga ukuthi ngangiko 4 years ukuthi benobaba ubaba noma impela umshado kwakuyinto eyayisiseduze kakhulu cause umawe esehlala ekhaya so nje ngikhuliswe ugogo kahle kahle cause umawe bekuwumuntu ongenayo indawo kahle kahle ekhambeni kwababa so umawe uhlalile isikhashana naye kwasho ukuthi ngibenga akashade safuna nawe kuyiqhubela nempilo esemncane wahamba ke then ngasala nogogo siso babili nje
2: ngiyabuswa ngibuswa kahle so wakhula kanjani
3: ngikhule kahle mina ngikhule kahle kakhulu emawazi umuntu okhuliswa ugogo cause bengiyiqanda lika gogo ayikho into ekade ngiyicela ngingayitholi ngesikhathi engiyicela ngaso cause even ngishi fridge bekukhona uanti maye ngitshela ubethi bebeze bakhiyela ifridge kuthiwa bangalithinta ifridge izinto zami eyise fridgeini even ngisho maye hola kuyisikhathi sempesheni bengingazi bengize ngingayi esikoleni ngoba ngiphelezele ugogo empeshenini and futhi ngazi ukuthi lokho engizofike ngidinge noma yini ngizokuthola yayibo leyo nto le uze wavula nje ugogo into eyi-tuck shop edayisa ngazi ukuthi leyo mali yase-tuck shop nje yonke eyami and ubaba eshona wayeyisosha so ukufunda kwami yonke into engiyenzayo nemali le yababa eyisibonelelo yayisiza kakhulu nje ilekelela ayikho into engangayithuli bengiyiqanda kahle kahle nje kagogo isikhathi sama bengenaso sona kakhulu ngaleso sikhathi cause uma ngihlale naye ngagcina ngisafunda grade R from grade 1 yes bese ngihlala nje nogogo
2: sonke sihlalela nogogo wafunda ke sithathe lapho uqhubeke nathi
3: yes ngafunda ke emabangeni aphansi esihonqeni khona eHammersdale

0: ngaqhubeka ngaya ehoza nazo nakhona kuyi primary ngaqhubeka ngaye xolo phambili ekhadi enbase beudayisa umuzi because ugogo benokugula kakhulu so ekhaya sikhulele inkonzo yasezayoni yesibengisayoni nje esivuthe ekhaleni kakhulu ngihamba iguqo
1: nikhonza kuliphi ibandla
0: ngalesa sikhathi bekuyimpumalanga Holy Church of God yesikuyahlukana ke manje sekuyi Holy Heroes of Christ namanje ngiye ngibavakashele nje ngifike ngiveze uJesu nakhona so ngabukhula ke kanjalo bawudayisa kumuzi lapha nekhaya e 1 North eHammersdale bawuthenga e 3 kwafanele ngisukeke 2008 sisuka e 1 North siya e unit 3 e 7 ngafika khona ngashintsha isikole ngashintshele e Chief Luthai sengiqalile la ngintshontsha amaluzi
1: wantshontsha phi ka maluzi usenze ugrade balapha
0: ngenza ugrade 8 grade 7
1: high school
0: grade 7 ngiqale nje ngise primary ngitshontsha amaluzi samba nje akuyona yona into egxilile engiyenzayo kwantshontsha bekunobaba omncane ubaba omdala wami obebuya ahlala ekhaya waboshwa iminyaka eminingi kakhulu wabuya engenalutho so esadzama ukuhlanganisa naye sahlala ekhaya na because bekuyi building enkulu inama house building nathi sinogogo si right yabo sahlala naye ke ube ubhema ugwayi so ile nhlobo ebhemisa komlungu ugwayi ewushisa usamningi yabo ngiye ngithi nami uthi manjani uma ngiyoklina endlini yami ngiwufice uthi ngiye ngiyizwe le nto le yabo uthi ngiye ngiyizwe le yabo manje ngiye ngisho ukuthi kunezwe lithi kunendlela ebukeka inhle kumahambi wayo kanti isiphetho sayo siwukufa yabo uma uyibuka into uyibuka kumuntu eyenza uyibuka ngathi yinhle kanti awuyazi wena uthi izokholela yeyibo le nto so ngintshontshe kanjalo lo gwayi ngihlezi ngitshontshe kanjalo ngithe sengifike ekulesi sikole ke sesimuvele 3 eChief Luthai sengiziqala ukuzwana negenge ebhedayo yayibona lento ukuthi uma ufika esikoleni because ufuna ukungaklaseki ufuna ungabe ubhosha ungakhisho yini umsila kuthi ukhisha umsila so ngayibandakanya nabantu okuwukuthi nami vele angifuni ukuthi ngigcine sengikuleso simo esinjalo and futhi ugogo uyangipha imali ngiyayiphatha imali okuyinto kakhulu engithi mina yangona ikunikwa kakhulu imali ekhaya so yangilimaza kakhulu lonto because nabo labafethu abenza lezi zinto lezi bayakusondeza kakhulu namuntu ophatha imali yes because bayazi ukuthi ngeke siswele lento yethu esiyisebenzisayo ukhona yayibo le nto so ngiqaleke insangu ke ngiyibhemeke la cause into yami yashesha kakhulu mina yashesha kakhulu ngiqale ngibhema u2009 la yes ngayibhema insangu sabhema khona nento ekwakuthiwa ibibhidla usika isigubhu 2 liter ufake ebhakedeni u20 liter amanzi so mase kufakwa inqawe yensangu la ushonise phansi isigubhu ngalenkathi usivusa isuka ivutha lento insangu inqawe laphezulu mase usivusa isigubhu sivuka sigcwele intuthu uthule ukuthi ungasikhiphe emanzini bese ushona phansi kuthiwa shona phansi bema lezo zinto sisika izigubu zeaquili yabo nje siyibhema intsango siyibhema
1: ugogo usebonile ukuthi uyabhema
0: ugogo usebonile ukuthi ngiyabhema unako ukusola ibehavior yami indlela engiyenza ngayo and lento ehlezi nginemese ethi yabo umntana namhlanje adlule emhlabeni okwazi ukuthi ngibulawo wena yabo ngokunganaki ukuthi into umuntu engalaleli mayitshelwa abazali umuntu engalaleli mayitshelwa uthisha because no thisha bayabona umntwana ngalenkathi eshiya ngihlakaniphile ngaleso sikhathi esikoleni ngibright ngalendlela nginesifiso sokuba iradiography yabo udokotela wamathambo yes ngifisa ukuba iradiography ngihlakaniphile ngiyasho nje ukuthi mangifika ka grade 10 ngiya ka science yayibo le nto ngiyazi futhi ukuthi nje into engizoyenza so isheshake into yami sesiyaphuma siyabhema la esikoleni siyajomba siyahlohlana kanti sekufike nalento ekuthiwa iwunga ngaleso sikhathi so sintshontsheke lento ekuthiwa iwunga ngiyizwa imnandi ngenye indlela okuwukuthi ngalo onyaka mina isikole ngasifeyila kahle ngafeyila nje ngalo onyaka ngiqala ukwenza zonke lezi ngafeyila esikoleni
1: usakhona la kwa grade 8 noma suka
0: ke grade 9 ke manje yisengiselithayi la ngafike ngamuvela khona eChief Luthai unit 4 ngawufeyila ugrade 9 wami ngawuphinda nguphindiswa iyona lento ukuthi angisenzi kahle manje senginaye kakhulu indaba zokudelela othisha angisawenza ama homework angisaparticipate nje ngendlela sengiyagoloza esikoleni yayibo lonto ibehavior yami isishintshile nje kakhulu cause ngelinye ilanga sasaplanela omunye uthisha ukuthi asithenge uflower namaqanda wathe phuma nje esangweni sesijombile saphihliza amaqanda ku windscreen saqede saphosa uflower yayibo nje umuntu indlela ingalaleli ngayo ehlupha ukuthi singathi siyingane senze into

0: njalo ukuthisha manje ngiyayisola ngiyafisa ukuthi kuthiwa ngabe isikhathi siyakwazi ukubuyela emuva kodwa ngiyolungisa kodwa kusenzeki yayibona lonto angisakwazi ukuthi ngiqale maphansi ngiyolungisa because isikhathi umuntu simshile kahle kahle nje umuntu ontanga bethu basebenza kahle banemizi banamakhosikazi banemoto yayibona lonto le so ngihambe kanjalo ngiqala iwunga ngiyaphiwa vele imali ekhaya yayibona lonto angibonakala awengakabukhona amapara ngalesa sikhathi 2008 2009 into kwakuthiwa iphara nje yayingekho kwakukhona ama street kids even ngisho nasemgaqweni moya ngisho eThekwini khona ama street kids so umuntu aqhubeke kayibheme kanjalo lento and sihlohlana ngizoyisho nje ngenzela ukusizana abanye sihlohlana ngixolise uma ukuthi mhlawumbe kuzo lokhunja sihlohlana nabanye ukuthi uma unomuntu wesifazane uma ubhemile umuntu wesifazane ukuthanda kakhulu ngesimo sokubhema ngezinto ozenzayo uma ubhemile so nami ngiyabathanda abantu besifazane ngaleso sikhathi ekuyenye into eyangilimaza kakhulu even ngisho esikoleni ukuthanda kakhulu abantu besifazane because uma uthanda abantu besifazane uma kuthiwa chatha ufuna ukuchatha uma kuthiwa nayinto edliwayo uyadla uma kuthiwa because nami ngabhema ngoba nango kuthiwa uma ubhema khona la uzosizakala khona njengomuntu ogulayo umuntu ogulayo methwa na inyanga esiza uyakhona nanga usibanibani chatha nanga usibanibani igcaba nanga usibanibani yayibona lento enjalo
1: nanikhohlisana kanjalo
0: sasikhohlisana kanjalo kahle kahle imost nje yethu iyona into esakhohlisana ngayo le kahle kahle yayibo so umuntu ayibhemeke bengihlezi ngithola imali njalo engikutshela ukuthi mina ekhaya indlela ade ngintshotsha ngayo imali izwa ngakwada isumuza ngithekayo
1: manje uthotshotsha nemali kodwa kade uphiwe
0: ngeyintshontshe ekhangithi kwadayisa umuze 1 so ekudayisani komuze 1 imali eningi bihlala endlini because nomuzi ade sesihlala kona owuforum kuphela uyarenovatewa lomuzi wenziwa nama house building eyami yayibona leyo nto imali bihlala endlini ibekwe ugogo endlini imali angazi umuntu engathi ubeyizwa ngekhanda because ngalesa sikhathi bihlala yabo blanket phezu kwa wardrobe ayifake phakathi kuwona ublanket ibeningi because ngaye ngantshontsha mina imali yokuthenga i-250i ifiki i-250i yayibiza ngalezi zikhathi u-2000 hlanga yayibiza ngatshontsha leyo mali eyokubhema bengihlezi nginayo uyangipha futhi nangala cabanga ngeyintshontsha futhi
1: uyaphiwa uyaphiwa
0: so ngibhema everyday yabo ngibhema everyday
1: unayo lo mgengana wakho usakhona
0: nibhema nawo usakhona lo mgengana wami sibhema nawo laba bangibhemisa nabo sibhema nabo nje ngisayishini nabo
1: because bakufaka imali usibusele emuva kancane ngale ngathi bekufaka kwabalula nje ukuthi uvela uyingenele
0: kwabalula nje ukuthi ngivitale
1: ngoba khona ama benefits ayibekiwe ukuthi ayazi ukubona into zoyithola
0: and futhi kuqala akubona banginikeza ngangibuka beyenza lento ngathi ngifuna ukuyenza ngingedwa ngayiqala nje kahle kahle ngingedwa ngazenzela njengale ndlela abenza ngayo ngithe sengifika nami sengumuntu engathi uyayazi lento yayibo kodwa ngibabukile benza ngiyabezwa baxoxa ngathi ngizohamba ngiyoyithenga lento ngifuna ukuyibona lento oyabayisho ukuthi izokwenzeka ngempela yini yesikati khona usiso ezongivashela ngaleso sikhathi ukuganga ke mina namanti besifazana because ka second year ngase ngilwa nomfana sibanga intombi yayibo lento sibanga intombi okuwukuthi leyo nto ngempela ukuthi ungathi umncane ka second year senibanga intombi sazalwa ngempela nalo mfana lo so leyo nto le ngiyabona siyaba umthelela kakhulu ekuhambeni kwesitage nempilo yami yayibo leyo nto le so ngibhemeke kwazi kwafika usuku la kungenayo khona imali yabo and ngase ngibhema isikhathi eside
1: ayisekho ke manje imali
0: ayikho imali anginayo imali ngaleso sikhathi angisazi ukuthi kwakwenzakaleni into enye no ngase ngidla kakhulu imali sengase ngidla kakhulu ngingakwazanga kuyintshontsha ngingakwazanga futhi ukuthi ngiphiwe ekhaya because ngathi basebenokusola ukuthi ngeke imali ngathi khonta ayenzayo yayibo leyo nto le sengingabuye ngingabuye ekhaya noma siphuza because notshwala bengiphuza ngaleso sikhathi saqala nje nabafethu ngahamanti as dry nama black and white lobo biza siphuza futhi yabo so labe ngiphuza nabo akubona labe ngibhema nabo labe ngiphuza nabo ilabe siya nabo enkonzweni eZion because besithi ngisho siyeguqweni siqale siginqe mhlawumbe 2 noma 3 amabhodle khona so rounda kakhulu masifika lapha yabo
1: yacabanga nje ukuthi benyonakalisa kanjani into enhle kangaka yokholwa nina ngalani qale nenza izinto zenu manje yena lapha nine inhloso zenje eyiphumeceleni
0: umuntu wayemubi ngikutshele thina besihamba ngisho nanamatende siye phasikeni umuntu afika ayilalele namantombazane lapha ephasikeni ahamba ayocula eyibona lonto yebo uJesu ngakho ngibuye ngimbonga kakhulu kwezinye izinto angihlenge kuzona ezinye zezinto angihlenge kuzona kakhulu lezo zabantu besifazane ukwenza ukukhohlakala endlini.

0: uNkulunkulu yonke leyo nto so ngibhemeke kuthe ngalesi sikhathi ngingenayo imali ngizizwa ukuthi hayi ngeke angikho right yabo ngiyagula ngempela ngiyagula kahle kahle hayi ngixakeke ukuthi ngikuliswa yini manje kanje yabo le nto angikwazi kwenza lutho yabo amathambo angathi awahlangana ngikhathele angikwazi angishufuka ngesixoleni akuvuka lutho iqolo libhlungu yabo isisu sigoqana amathumbu ngixakeke ukuthi kwenze njani ngingatshelwa umuntu futhi ukuthi le nto yakhe owayibheme imali ngagcina ngikwazile ukuyicela gogo sakuye clinic kanje ukuthi ngiyagula anginike futhi imali ngihambe ke clinic ngihambe ngiyobheka ngingayi clinic kahle ngami ngiyobhema lento mangibhema lento hey sometime ngadonsa kanye noma kabili
1: wavele wabaya hayi
0: baqaqeka hayi bo ngempela lento kanti kwenzakalani lento ngiqale ngididekeke so sengisaba ikona ukuqaqa lokhu sengibona ukuthi ona into engiphilisayo ngibuze bangichazela abafethu ukuthi awu arosta lento kanje bayichaze ngalendlela okuyikona egulisa ngayo so kuthe sengisaba ukuphinde ngigule sengifuna ukuhlezi ngathi ngahlezi ngibhema ke because ngayizwa lento
1: le ukuthi
0: ibuhlungu lento le so ngihlezi ke ngibhema ke ngihlezi ngifuna ukubhema ngaleso sikhathi kuzokuba ukuthi ugogo ngale ndlela engimhlupha ngayo ngisabuye ekhaya kona bengibonakali kakhulu because imali ubesangipha ngaleso sikhathi yayibo le nto kuzokuba ukuthi ugogo uyagula
1: ase yabambe la ugogo egula seyindabeni zogamanxa kwehora bese sibuya sihlabela phambili mlaleli hleli kamnandi la emsakazweni nomuntu omusha sithathe sibeka ngohambo lwakhe njoba ke uzwile usambele ke namhlanje nanga uhlobisile usiphathele indaba zogamanxa kwehora izindaba zokugamanxa kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile lishozi sawubona mlaleli ikhomishana iyokhethi IEC ithi abantu bangakwazi-ke ukube beqala bebhalisele ukuvota online
2: uyakwazi nje ukuthi uhleli ekhaya lakho nje usebenzise i-smartphone sakho ubhalise online ngaphandle kokuthi uzulinde ukuthi
1: anenhlanganelwane nenkohlakalo ithi ayeneme neze ngokuvulwa phinde kuvalwe ithenda yeminyaka emithathu kumasipala weTheku kuthiwa lezi lezi makubombana ihora leshumi nambili
3: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi sithole noma ukuphi emhlabeni downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Umsakazweni wakho izwi sisenayo inkanyiso nomela ekuyena ehlenayo namhlanje ukube wena nkosi ongenathi wagula ugogo nkanyiso
0: aguleke ugogo ngale ndlela agula ngaye ngishilo ngale kuqala ukuthi njalo mangishona okwazi ukuthi ngibulawo kusho yena ugogo uma usekuthola umqashi because uma bekuwumuntu ohamba ehlala emqashweni naye ngimvakashela emqashweni fike ngitshotshe umholo wakhe wonke yabo abone ukuthi naye ngeke khona into engalungile noma kungabonakali because ngiyathengelwa ingubo ngiyageza yabo akubonakali ukuthi khona into engiyidlayo ashoneke ugogo kube buhlungu and enhlizweni yami kusalesi silondo sokuthi ugogo wathi lawa mazwi kwagogo yayibo leyo nto leyo so ekhaya bese ngiseli no-aunt u-aunti kube ukuthi bathe ekhaya ngeke ngikwazi ukuhlala no-aunt umkhulu usakhona beza unesithembu beze ekhaya kwelinye isonto aye kogogo kwelinye isonto kuthiwa kuze ngiqedele unyaka esikoleni inkozi zos-2010 la sengiphinda khona uthi grade 9 fanele ngibuye ngiyohlala naye kalo gogo omncane ngihambe ngiqede kuhlala naye unyaka ngihambe ngiwumuntu oyovakasha kumkhulu ku-strict ngiyabonisa ngikwazi ukuzenzela njengoba de ngizenzela lapha ngisahleli nogogo ngivedane ngifuna ukuthi ngcono ngihambe ngiyohlala nomaye e-Maritzburg uma usenikezwe enye indawo iy'hlobo zakho zibabe mazi ukuthi akanalutho ma ngifika futhi khona uma akangikhulisanga ufuna ukubamba leya nto le akazi uma uthi sengiyabhema ngishiwunga ufuna ukubamba leya nto yokuthi akangikhulisanga yonke into engiyifunayo uyanginika ngifuna imali uyanginika because mina ngibhemile almost ngicishe mhlampe ukuba yiphara kakhulu kube u-3 years noma u-4 years akubanga eminyaka eminingi kakhulu la ngiyiphara khona iminyaka eminingi ngiyibhemile ngingabonakali ukuthi ngiyabhema so uma ngipheka ngibeke imali ngifunde esikoleni ngijomba ngithi ngesikoleni ngingayi yayibona le nto le because even ngisho u grade 11 ngawuphinda u grade 10 ngafike ngathatha science njengoba ngangithi ngifuna ukulokhu ngibona ukuthi ka grade 11 ngeke ngiphase ngaphasa kona ka grade 10 science engangithathile but ka grade 11 ngabona ngiye ka general ukuze

0: phone uyasebenza kanti kuyangona futhi logo yayibo lonto le time ngilonge ngithola kakhulu zonke izinto ngiyonakala ngithola imali mina ngiyabona nje yonke into ngiyonakala so ngiqhubekeke ngibheme ngifail ugrade 11 u10 ngawuphasa ngenhlanhla because ngawuphinda ugrade 11 ngawuphasa u10 noma ngawuphasanga kahle but ngawuphasa u10 ngithi ama ngiphuma nje esikoleni ngivutane ngithola umsebenzi ka Mondi Paper Quarry Office Park Hilton yayibo lonto le ngihola kahle futhi ngabonakala futhi ukuthi ngiyabhema yayibo lonto ngiphuma esikoleni ngena emsebenzini ngisebenze makuphela inyanga vele ngiyibhemela ngiyaboleka komashonisa yayibo nje into yami ayibonakala ukuthi ngiyabhema abantu bangithanda ngisaqhubeka ngihambisa ilento le ngihamba iinkonzo iziguqo la nabazalwane into yami ayicacile nje vele ngathi ngumuntu right kodwa mina ngiyazazi ukuthi angikho right yayibo le nto noma sengiphuza kodwa ngisaphuza njengasekuqaleni because iwunga ifuna ibe yodwa yayibo le nto le inesikwele kakhulu so ngiqhubeka njalo ngisebenze ngigcina sengikweleta omashonisa abaningi la ngasemsebenzini yayibo le nto le okuwukuthi umsebenzi ngagcina nguyekho sengisaba ukuthi mangiholile imali vetha niphele ngibuyele khona futhi koma nokuthi into yasemsebenzini cabanga ngaye kumsebenzi alright ngoba ngithi ngifuna ukuyosebenza emagcekeni abantu ngiyazi ukuthi egcekeni lo muntu mangifika umuntu ufika nginike ngingakasebenzi kuqala imali yayibo lonto anginike imali ingasebenzi yokuqaqa anzi ngifuna ukuqaqa
1: manje uyabambezeleka
0: ngiyabambezeka lapha phe nginike ukuthi linda umhla 25 yayibo nje ukuthi lento ikucabangisa kancane kanjani into ebhedayo nje leyo kahle kahle so ngithi hayi ngiyawuyeka umsebenzi bafike bazongcenga and futhi ngangiphukile ngaleso sikhathi yayibo lonto ngangithi ngiyothenga ngawiswa ibhayisekile ngaphuka ngihlele ekhaya sakuphuka kanti vele angisaphukile sengiyirife engabe ngiyasebenza ngifanele ngabe ngibuyele emsebenzini ngoba bengilongiyithola imali kodwa ngisabuyele ukuthi hayi manje angivutane ngiyosebenzela labantu laba amagceke abantu yonke into because indlela umuntu ade eyiqile ngayo yabo nje komunye umlungu sengiyekile la ngake ngayiwisa phezulu kwendlu yabo ngibona ukuthi angibhemile la ngeke ngikwazi ukuqhubeka washi roof ngale nkathi ngiwashi roof ngiyasho ukuthi la iseduze phansi ngizofuta ningiqhume bese ngikhala kakhulu yayibo le nto le ukuthi nomlunga vedana aqhamuke ngale nkathi ngisakhala ukuthi kwenze kanjani ngathi awungiphukile ngiphukile yayibo wafika ngishaya dotela wanginika imali ngangiphumela kade kotela ngoba udotela engasekhaya so imuntu bekwazi ukudayisela into bekwazi ukudayisela ifoni ingekho ezandleni zami indlela umuntu akade eyiqili ngayo yayibo le nto le khona nje la ngangashawa khona iforum ngavuka emva kwa days bese sekuqalileke sengiye kumsebenzi angithi manje ngisho ukuthi ngawuye kumsebenzi sekuyaqala kuyabhetha ke manje ke sengiyantshontsha ekhaya and umana wayesandukushada khona nje lade sandukushada khona ngantshontsha wonke ama present akho umshado njengoba ngisebenza la ngitholeke ingane ngo 2013 ngithola ingane ngayithola ngisafunda ingane lo muntu wami wengane ngitholana naye ubhema insango nogwawe uyaphuza siphuza naye kumnandi yonke into satholana edrobheni eMaritzburg eTawini
1: kanti nayo
0: seTawini yithi eMaritzburg sitholana naye kanti ubhema insango yena namaluza akayibhema ihunga shuthi mayifike engivakashe ngihlale ngimfiqale ngimfihlele size sibe nengane ngimfihlele yayibo lonto le kodwa uyangibona uthi indlela ngifasa ngayo insango ayifani nalendlela nemfasa ngayo insango uyayibona shuthi akangitsheli kodwa ngize ngigcine nami sengihluleke kuyifihla ngigcine sengiyibhemela phambi kwakhe nagcine seyifisa lento le sigcine sesiyibhema sobabili ngikutshele ngelinye ilanga ithubi ngiyagesi sasa iqaqa yonke naye ekhaya kwafica kumnyama ekhaya saqaqa zonke iy'ntambo zagesi because besilandelana siqoshe iy'nsimbi naye yayibo leyo nto le and ingane leyo nto yayilimaza yayibo leyo nto le ingane yayilimaza leyo nto ngiyithole ngoba ngingasabhemi ingane yami mina ngathi ngiyekile ukubhema sengihambise nomakhe bisi phasa ngo-7 khona nje la i-report lani no-7 bodwa ku-December yayibo leyo baze bangibiza abanye othisha bangitshela ukuthi yazi lokhu wayeke indaba yokubhema ingane yakhe avisa i-rights and enye yezinto eyangenza ukuthi ngikuyeke ukubhema cause mina bese kuwukuthi iy'ngane zidelelana ngami kuthiwa wala la wena ufana nobaba asele oyiphara kuhlekwe yayibo leyo nto le kuthiwa wala la wena uba wakho ubeshayiwe izolo yayibo leyo nto ingane iyayilimaza ngiyibuka yonke leyo nto kodwa enhlizweni yami noma engqondweni yami nginalokuthi ungayiyekeki ngine experience yayo
1: ayiyekeki
0: that's why lesihloso sithi kuba uNkulunkulu wayengenami ngabe ngafela endleleni because uthi umhlabelo lomoqhubeka saphuma la kuthiwa kuphunywa khona sangena la kuthiwa ngena khona ngangina leyo mentality nami ukuthi cha ihunga nje ayiyekeki ngoze ngife ngihipara yayibo lonto nginaloko nje kanti ngizothi ngisabhema ngale

0: ndlela engiphema ngayo ngishawa kama forum ngishawelana into engingayazi yabo lokho kade ngikwenza bengitshontsha bengingabanjwa ngidayise igesi komunye umuzi ngintshontsha igesi ngabadayisela laba ngabadayisela imali encane isilinda le end yabo ngabadayisela mhlawumbe 300 sikhona igesi phakathi ngabadayisela 300 ngahamba zadlula insuku ngithenga elinye ilanga ngathi ayengeke ngishoda ngo 5 rand ngeba ngincisha u 5 rand kulomuzi lo ngabadayisela igesi chip kanje ngingene bangincisha u 5 rand ngiphume ngihambe ngela kubhenyelwa khona ngithi ngifuna ba ngicwalisele yabo bangincishe kuthiwa lapha kuloya muzi ngintshontshile ngingantshontshanga serious bangibize kulomuzi bangishaya ila ngavuka khona emva kwa 3 days ke sibedlela ngichama ngamapayipi yayibo leyo nto leyo so nje ngahamba ke ngaqhubeka ngagcina sengihlala emgaqweni eMaritzburg bekunelinye iflat loya muntu wancamela ukuthi lela flat lakhe lihlala amapari because amapari iwona enza kakhulu imali kunabantu abarentayo yayibona kwahlala thina ke samaphara lihama yabo liwumgaqo nje iflat lalumgaqo nje street usithwelethela khona la iflatini wajomba khona la sineyinkutwala lezi imbungulu lezi ezincinzanayo la yabo nje isemgaqweni kule la flat le manje selaba ilokhu nje selaba i hardware ngindlala imithi yomama ematsheni khona indawo enjengasemakethe yabo la omama bebekhona imithi bengidlala leyo mithi ke mina ngazi ngisho umuntu omhlophe umuntu sengiyazi yayibona nibangineze lo man phinde ngiqoqe yayibona le nto le ngimela abantu online ekseni emaposini kusakhona 350 yayibona le nto le
1: ngithole leyo mali
0: ngicela robotini ngidle emgqomeni yabona impilo yami sibheda and futhi ekhaya hayi ukuthi konta ngibalekele ngangibona ngathi impilo iyashesha ngafika eThekwini lapha eThekwini ngiwasha amathoshi emoto yayibona lona ngafika ngiwasha amathoshi ngabuye ngabona ukuthi hayi le nto ngathi yangibambeze ngagcina sengiyipara le ngempela elihamba ngenyawo yayibo ingqekela iminyama nginentsenso ngalifaka u 5 rand ungaphika manje mothi ngivezela isithendo ukuthi hayi bo akusekho ngisho nalelo ntsense leyo
1: usizakala nini masibuya la ngase imakethe ngicabanga ukuthi kwenzeka iphushana nje kwisimemezelo lesekade senza umhla ka 16 June mlaleli umhla ka 16 June not 6 June o 16 June lapha ya FNB Stadium Open Field Nasrec eJohannesburg mhla ka 16 June la kubungazwa khona usuku lwentsha asiye ngapha emakethe bese sibuya siza ukuthi lensizwa isizakala nini ungasendela ke voice note makhona ofisa ukudlulisa kuyo namhlanje izothi ukube wena uNkulunkulu wawungenami ngabe ngaphela endleleni
2: ngisa le business lakho ngamanani aphansi kuyizwi lomzansi FM sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela futhuma uzokhangisa kanye nathi ungakholwa ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulomsakazo ungaconzi phansi izwi lomzansi lihambisana nephakethe lakho ngakho ke enza isiqiniseko sokuthi ibhizinisi lakho liyaziwa xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibhizinisi lakho sithinde njengamanje kule nombolo 067 105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675 izwi lomzansi yizumehluko izwi lomzansi yizumehluko.
1: Okay mlaleli sahlele kanjalo nje kamnandi nonkanye sonombela umsakazweni izilomzansi u 98.0 FM sikhuluma naye usizakale nini kanyiso
0: ekusizakaleni kwami ngicabanga ukuthi 2021 early uqala nje unyaka 2021 kwenzakalani ke sengibuyelile ekhaya ekubuyeleni kwami ekhaya kufike ezinye inkabi nje ama mafia thiza abaphatha lezi zinto bafuna ngibaphathele ngibadayisele ngiyidla imali yabo endabantu abaziwayo endaweni ukuthi nje abalungile ngidla imali yabo bagcina sebengifuna labantu bangithole kahle ekuqaleni bake bangishaba ngifaka kwishawa nganqunu yabo bangifaka kwishani bangifaka imvubu ngiseshaweni ngiyabazi ukuthi abantu abanjani banezinto abazenzile phambi kwami ezinye ngizenza ngihamba nabo ngiyabasaba bayasatshwa nje emphakathini so labantu laba bangithathe bangise kuma kube ukuthi nami ngithi uma uzoyikhokha le mali ngempela ngazi ukuthi uma kanayo le mali imali. So masifika uma akabinayo ngempela le mali, bangithatheke sebethu bangibulala ke manje ke bangidonsa phambi kwakhe uma uyazi uma wakhe ekuthathe ekhlwithe ekukhalela. Yebo le nto le so bangidonsa kanjalo ngisukeke kuyena bangibambe nje ngebhandi ngebluke kanje bahambe mangifika kuleliwe abangibulalela kulona ngonkulunkulu ngaphunyuka. That's why ngempela sithi kuba uNkulunkulu.

0: uNkulunkulu wayengenathi ngabe safela endleleni ngabe ngafela endleleni ngempela ukuba uNkulunkulu wayengenami ngiphunyuke ngise sweet daughter ngaleso sikhathi mhlawumbe all 12:12 ikhathi phakathi nobusuku ngibaleke ngisuke sidotha ngize ngiyofika ePrisbury police station ngiqamba amanga ngithi ngibanjwe inkunzi kodwa bayabona ukuthi iphara lele ngathi ngibanjwe inkunzi ngilale ePolice station ngicela bangise eHammersdale angithi ngizalelwe eHammersdale ngithi ngicela bangise eHammersdale bangavumi bathi bazongishiya rank mangifika rank ngiceleke imali ngeke ngikwazi ukucela ukuthi imali bangikhebese bayabona ukuthi iphara lele ngisuke ngemasukwana ngiyohiker ku freeway ukhayikela imoto eziye eHammersdale ngiyabaleka cause ngiyazi mengaphinda ngahlala la eMaritzburg bazongibamba bayazi yonke eMaritzburg vele yabo ngikutshele ngahamba ngenyawo ngisuke eMaritzburg ngingawutholi ulift kungekho umuntu ongimelayo isime ngangiyiso ngangiqoka isikhindi nesikipa ngihamba ngenyawo futhi ngangifaka amasokisi ngisazi ngangiwathathebi nalawo amasokisi ngingafakile sicathulo ngingafakile phaqa ilift ngaze ngayithola eashdown eashbutton ashbutton mohamba ngofreeway nje usukusudlulile angibona nokuthi uhalfway ukuthi uyeHammersdale usukusudlulile kahle ngikuthole ungehlise eKito Ridge ngehla kitsorichi ngiphinde ngiqhube ngenyawo ngiyobale ngiyabaleka kahle mangifika eHammersdale ehlobeni ngihlala liphelanga ngisonto ngaganga nakhona ngafuna iforum yakhona kuleli sonto njoba ngilihleli ngiyezwa kulokuthiwa kunendawo la kuhlala khona amaphara yasizakala kodwa nginale mentality mina yokuthi iwungayiyekeki yabo izwi malitha nizikhethanga nina imina enginikhethile ngayibuka lapho lento uthi ngakhetho so ngahamba ngithi ngiyabaleka kuleyo ndawo mangifika ngithi ngifonela uma mangisendayo nokusizakala kanje wathi uyaphila hey kodwa ngikhatheleke mina wena bethi ngilindele ibhokisi yayibo le nto le so nga understand into engizenzini njonga ngitshothi ade ngisho
1: ngantshoka ama president
0: ade ngizama ama rehab osanka yonke into ukuthi kanje la ngithatha khona 400 every Tuesday 400 kanti ngiyobhema ngithi ngiye rehab 400 every Tuesday ngithi ngiyojob ngingakwenzi lokho kokugcina ke lokho engizama ngisiza so mangifika kule ndawo ngingakakhulumi nomuntu ngifika kuyashunyayelwa kushumayelwa omunye ubaba nje uMr Mnyende athi zanini nonke nenikhatheleyo nenisindwayo angazi lutho ukuthi kwenzakalani la ngathi ngifika nje ngingakakhulumi namuntu fika kushunyayelwa lelozi iyashumayela leya ndoda kwasho ukuthi ngangikhathele yakwazi ukukhathala komuntu kodwa engazi ukuthi yini engamsiza cause ngangihamba nenyanga njengoba ngangiyisayona kodwa azizange zingisize ayikho into engingayenzanga engingayizamanga kodwa izange ingisize yabo ngithe ngoba ngikhathele nakuthiwa zanini nini nikhathele kwaba yimina ngedwa oya kwi-altar call angi-understand ilutho even ngisho nange-altar call kubizwa abantu abakhathele ngenxa yokuthi ngangikhathele uyakwazi ukukhathala kwephara noma ukulibona iphara malithwele umthwalo lo mkhulu ukuthi noma ususile umthwalo kodwa ngathi usasele yayibo lonto lo so ngangisindwa into enjalo nami yayibo lonto lo so ngihambeke ngiye kwi-altar call ngimamukela uJesu from lapho ke ngahamba naye uJesu 2021 ngihambe naye ngicabanga ukuthi unyaka waphela noma ngangila ko 10 months 11 months angina visitor la ngihlala khona angina umuntu ongifakela imali ngisidla nje uJesu iyonto engidlayo ngidla uJesu ngiyonke
1: manje indaba emnandi kangaka yazi yaphetha kamnandi indaba yakho kwathi nina nonke nikhathele nensindwana akushunyala lelo vesi
0: kwakushunyala leli vesi wathi ijoka lamlilula
1: wayibeka impilo
0: ngavudane ngayibeka kuyena
1: manje ngitsheleke umzali osadlula kulesi simo okhuluma ngaso othi nami ngiyantshontshelwa la endlini ingane yami iyangihlupa ungathini nje kuyena leli minute
0: into engamduduza ngayo mzana noma engamnika ithemba ngalo nami ngingase ngingenali ithemba lithi liyini ithemba lomuntu ongena Jesu noma liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu so once waqala walibeka ithemba lakho uNkulunkulu yena othatha over kuyona yonke into because uNkulunkulu ufuna umuntu othi mina sengihlulekile angisakwazi ukuzenzela ngokwami ayikho into esangayenza then yena bese thatha over khona la kuthiwa khona ubani engamenzela umusa ngenxa kaJonathan endlini kaSaul cause kwase kuphelile ayikho into abasebengayenza ayikho nje into abasebengayenza ngoMephibosheth kwathi ukhona uMephibosheth ulunyonga and babene show ukuthi ubunyonga bakhe bohlezi bubonakala kodwa kwakobonakala ngelinye ilanga sebehlele etafuleni mungasabonakali umnyonga bakhe cause uNkulunkulu uthatha labantu abadelelekile khona lalisho khona eCorinth elisho nje lithi uthatha labantu asebedelelekile kuza jabhise laba banamandla yayibo lonto lokuthi kahle kahle uNkulunkulu akazi amdele umuntu umuntu
1: akazamdele
0: and umzalo onenkinga angayideli ngani cause leyo nto umntwana uvedana bona ukuthi vele angisafuni ekhaya ayikho into esangenzeka

0: Ayi
1: kinto engisazoyizama ukuthi
0: ngingithi
1: mina cabanga uma wazi wangibona ngicabathi kuphela unyaka ngiqhoka isuti ngiyoba istrogent wabona isithombe siku Facebook yayibo le nto ngiqhoka isuti wayiqala wangifonela la ngangikhona yayibona and izinto esike siyibone lezo because siqhubeka ne program enjalo silanda abafethi emgaqweni sibuye sibafaka uJesse ngalendlela nami engasizakala ngayo yabo khona la ukubona ukuthi umzali useyidelile ingane yakhe useyidelile ingane yakhe ayibona ibuya libuya ithemba nakuyena because imthandazo kakhulu yabo iyona yonke into esilandayo abazali besikhulekela ukuthi ungayeki ukuthandaza
0: ungakuyeki
1: Umthandazi yabo umthandazi unamandla unamandla kakhulu
0: ngumlaleli ethi ngiyabingelela amadlaba nondodana siyabonga kakhulu ngokuletha unkanyiso lenkulumo yakhe isivula amehlo singabazali ama drugs ayibulali ngani ayibulela ingane zethu kodwa uNkulunkulu uyama nomuntu singabazali singayeki ukuthandazela abantwana bethu kusho umlaleli kanjalo sithathe nangomunye siza ukuthi uthini kafushane nje
2: Sanibonani msakazweni. Sanibonani half pint. Nobhuti omncane lapho. Ngiyakubonga kakhulu bhuti omncane. Ngiyakubonga kakhulu ukuthi uphumile kuleso simo. Nami ngiyumzali kwakubhlungu kakhulu. Ingane sengiyibona ukuthi ipareni. Ingane kuthi intshotshe kamakhelwane kwaphuma wonke umakhelwane befuna ukuyishaya ingane lokhiphika ngaphendula ngiwumzali ngathi ey ngiyaxaka ukuthi ngabe intshontshe nini hayi ngoba ngiyiphikela ngathi hayi ngoba ngiyiphikela ingoba izolo ibidakwe ngalendlela ingakwazi ushu kwenzani ubona futhi ukuthi ayidakiwe utshwala idakwe lezi zinto lezi engabhemiki ukungayona ibhema lezi zinto ukuthi uncika zonke lezi zinto lezo mangizwa yayizwa lo bathi uzuyiphikele nje ulala nawe yini ngathola ukuthukeka kakhulu sasukuma nomndeni sayisukumela ingane sayihambisa sayiphosa nakusitikini sayisana kudokotela for detox yabuya ya right ingane i right namhlanje yomfana i right namhlanje sesikhungweni la ifunda khona so nje ngiyabonga kakhulu siyacela ningene bhuti omncane ningene nasekoleni kuma lowa primary digotshal server ningene nisichaze isimo ukuthi ingane ziconcentrate emfundweni ziyeke zingayingena endaweni zokuthi ziyabhema zenza ini ukuze ngelinye ilanga ziba abantu abayomela imindeni zibe amadoda yiqiniso
0: siyabonga kakhulu umlaleli izwi lelisobona
3: uyabela amadlaba
0: siphilile njani
3: ngiyaphela mfuthu forena mina ngufamfo kaStore Nzunyathi
0: yes fa
3: ya mfuthu ngilalele lengane kaNkuluNkulu esejike yaba ingane kaNkuluNkulu esimweni ephunyuke kusona ya mfowethu uyabona mfowethu akwengisho nje ngithi uyabona ngiyaxoxisane nabafana abangangalo ubani uNkanyiso futhi
0: yes uNkanyiso
3: ya mfowethu abangangu uNkanyiso ngize ngibabuze mina noma becela mhlawumbe uthole ukuthi ngihlangana labo edrobheni bayacela mhlawumbe umuntu acela R5 mhlawumbe ucela mhlawumbe isho umathi noma isho umyathi noma ngibe na umbuzo lapho ukuthi awu uzocela le mali nje kophele lakho yabo so sesikhathi ngimphenye kuthena alikhulume iqiniso yabo so ekade esho okunye engisho ukuthi kwesikhathi ngiye ngibe nalokho ukuthi ngize ngibe nokubuza ukuthi into enjengalale nangela kanjani abanye bade salingeka njengoba esho uNkanyiso salingeka sahlangana nabangani sagcina sesicwilile engisho ukuthi mfowethu wena uNkanyiso uyabona njengoba sewuphumile ungaphenduli umqala wakho ubuke emuva uphumile sibeni sengwenya engisho ukuthi ke nalabo engicabanga ukuthi abasacwilile uma ngabe kuthiwa kukhona bakulalele njengamanje ngicabanga ukuthi usuyikhambi kubona and abanye babo bazolapheka athi ngoba wapho uNkanyiso mina kuzokwenzeka ngingaphuma nami ngaphandle kokuthi ngiye e-rehab kodwa ngingakhuluma noNkulunkulu wami ekutheni ngigcine ngiphumile uNkulunkulu uyabathanda abantu akanako ukuthi ngoba naku uyiphala uyakuthatha uyiphala kuthatha ulapha phansi
0: Aha bagithi fa siyakuzwa kodwa babuswakele siyabonga umnyalezo odlulisa kulensizwa nine senibalekile enkembeni balekani eniphunyukile enkembeni balekani ningeni ngicabanga ukuthi usobala iminyaka manje
1: yebo
0: kulokho lesizini Eh,

0: sikusize kakhulu manje. Kanti ugcotshwa nini, ugcotshwe lefundisi?
1: Ngigcotshwe ngephasika edlule lele siphuma kulona
0: lelo ngiqedunyaka. Boqedunyaka.
1: Yebo ngingo.
0: Ugcotshwe lefundisi.
1: Yeah.
2: Kunjani kunjani yaphila ukukhuluma noSimba Shaka seMozambique. Vele lo ukhuluma lo mlaleli ukhuluma lo umuntu ukhuluma vele uzogcina ayekile.
3: Mamshezi sawubona. Mamculo siyambonga uNkulunkulu ngalo program. Simbonga kakhulu, ngiyayazi nami kakhulu. And basizile abantwana. Ibavusa kube ngathi abakaze baqale. Ngiyazi ngisho ibalanda ukuthi basuke benjani, kodwa nje after a few months basuke sebeguquke kungathi abakaze babonakale ku emadraxini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sifisa uNkulunkulu abusise ngisho abazalwana abasponsorisha le program kakhulu. Ngokuthi sicele nje ukuthi osengenile kuyona angadlali ngayo, ngoba abanye bayangena baphinde badlale ngayo babuye emuva. Siyabonga kakhulu. Siyabonga sisi.
0: All right. Asizwe ukuthi khona yini inombolo yocingo ongayishela umlaleli ongafisa nje ukuqhubeka akhulume nawe. Abanye bangafisa nosiza abazali abakhathazekile emphefumulweni. Mhlawumbe khona ekunenza ukuxhumana bangakulandela noma ikhona inombolo ongashiyela yona.
1: Yes, ukhona wena uFacebook uNkanyiso kaNombela nje. Inumber u
0: 072 026 7995.
1: Yes, iyafoneleka na WhatsApp ikhona. Sikhona futhi elapha iPrayer Assembly bandle ngingaphansi kwale lisiza abafethu, siyahambela neyikole abasebancane nasebekhulile ama primary nama high school. Sise mbilo number 33 mbilo road la sikhonzela khona, kodwa mina la ngikhona ngiselamesi.
0: Okay.
1: Akhona namanye ama branch Clermont nakamasho.
0: Kanyeso siyabonga kakhulu.
1: Amen.
0: Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi omuhle awenzile, futhi umthandazo wethu ukuthi aqhubeke nawo umsebenzi omuhle empilweni yakho. Sibonga ufakazi osinikeze bona namhlanje. Ngicabanga ukuthi nomuntu osephelelwa amandla ebona izinto engalunge empilweni ecabanga ukuthi uNkulunkulu akekho, uyezwa namhlanje mawukhuluma ukuthi ukhona uNkulunkulu.
1: Yes.
0: Siyabonga kakhulu banawe namhlanje.
1: Amen, ngiyabonga kakho.
0: Amen. Siyabonga kakhulu umlaleli, sivela ke kuNkanyiso sengumfundisi, umfundisi uNombela emsakazweni izi loMzansi FM namhlanje. Sinikeza ufakazi bakhe, siyababona nabalaleli lapha kuFacebook njengoba besi live. Ethi ke mkhulu uNkulunkulu, kusho ke uNomtharips. Ngokunjalo ke siyambona futhi lapha uNkosinathi wakasithole, naye siyambona lapha yana noMzamo, uMakamfundo, siyambona. Kana kona umlaleli khona uhlelo olandelayo, ikusasa lethi igama lohlelo noMzekosi uMfoka Xhonxe emva kwendaba zokubumbana kwehora leshumi nambili. Elami igama uSindi wafindwa kaShezi Sibongo. Hlele kamnandi nawe, sithi zumehluko kulo msakazo engaso ke lesi sikhathi. Uma ukuthi sanda kuvulela, asikubingelele bese siyakwamukela. Igama lohlelo senza kwenzeke ngomthandazo. Lesine namhlanje lomthandazo, lesine lomkhuleko. Yinhle iNkosi ithembekile ngezikhathi zonke. Angisho nje mlalela ukuthi uNkulunkulu akagcine anqabe njalo nokuphila kwakho uma kukuhle kuyona iNkosi, nakanjani nakusasa. Sobe sikhona ohlelo lakho sithi senza kwenzeke, ayinqabe nawe iNkosi.

0: abantu abamnyama. Bafakele izingane abayibiza ngama intern. Umsakazi nabantwana baholeliwe. Kuma manje kuthe contract ekhona abayifayile. Yini ukuthola okwenziwa everything shomuka uHOD nothing ngoba kweshe kushone phansi. Ngoba kune GPU yakhona. Siyayekana uyaqala ngapha awungiphazamisi ngoba nami ngiyaqala ngapha ngoba asazi kusasa lisiphathelini.
1: Akuzona into lenziwe manje lezo obanuka ngazo zoganga.
0: Angisho nje ngingaqhamini. Uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima abangithathe bangise khona. Yohlangana khona. Akuphele mina ngingabathatha ekseni, angibathatha emini, angibathatha ngamama bayazi la. And njengoba ngiqala ukuthi mina nabo siyohlangana ekhona. Bona they know ukukhohlakala bakwenzani.
2: Njengomsunuku kebehlalo, ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: Lungileke sakalaza ke lapha na ke kutotela ke la umphidle ke ngicaphuna ke la.
1: Yebo sebingelele sithombe ezindlumzansi. Hayi semuhambe bona ngoba ziyambele nje. Angabe nje bekhuluma into eningi la abahambe nje bahambe bonke. Abana maphepha abangenawo ngoba nabanawo wabona bawathole ngobugebengu yabo. Akuwona amaphepha aqondile lawa, ama-fake nje amaphepha.

0: abahambe nje abasambele bonke siyabonga
1: waphalakela umkhosi emthebeni yena wathi la nekusasa lethu ayisithombe laba bayodlala lemidlalo nje emthathu just nje ukuthi naba bekhona kwi-World Cup and then mese bebuye beyabuya aliyekho igoli abazolikora futhi kawukho umdlalo abazawudrawa oba win bayabuya nje ngisupport i-Brazil futhi ngifisela okuhle kodwa kule midlalo sho kumkhosi mthebeni awu yini ngoda go but ke uthi cha indlala ebuka ngayo leti chabalala hashtag kusasa lethu sithombe mean Mexico avidlala ngibafisela ke inhlanhla ibafana bafana simo mabasa hashtag kusasa lethu ngifisela ke la inhlanhla ibafana bafana nakuba ke kwehlukene phakathi ukukhuluma ngayo ngoba nje kunabalandeli ke la bakuleli abakubeka cucace nje bona ukuthi bazobeke be supporta ke Mexico ngenxa yenzondo kamqeqeshi wethu nge Kaizer Chiefs ngisema pepethe ini sikhombozo tjale uthi kusasa lethu kambosh uthasend angayimoshi into yemash and mash uma kukuthi ke ilento ahleze yisho ngincoma kakhulu ngezo nophakela umthakathi bangazihlanganise nemash yepolitiki lento abantu ababoni ukuthi indlela yokuzama ukushifta ke la umbhedlango osetshenzwayo umbuzo njengoba ke sezihlanganisa nezimemo nje zepolitik uma NC noma IFP okanye DA uma bengenza kokufanayo bayimeme angaba khona yini akuzibheke izinto zepolitik ngoba bayakwazi ukulwa izimpi zabo besebenzisa ke ama organization azimele kodwa abantu bayakhuluma la ngaphandle ngayo march and march nezinsolo abanazo ngayo usho kusikhumbuzo wakwatshale right sefikile kudokotela kumbhedle phuma khona ke lapha ke kwasikhwili nobhoko bathi hashtag sakazi wami right sikhuluma ke naye njenga sekugcineni uzokwazi ukushela ke imininingwane nendlela okwazi ukuthola ngayo kakhulu nokuxhumana ngayo nabo abakwasikhwili nobhoko ngazi ke namhlanje noma uyigqebeha noma uphuma ngapha ke mara eGauteng Dokotela sawubona.
2: Sakazi wami.
1: Ufika nje uyiqhebeha noma uyigauteng.
2: Sami njalo uma kuyilosini.
1: Oh ya.
2: Ngihleze ngiyiqhebeha.
1: Oh.
2: Ndithetha nyane andixoki.
1: Okay. Okay.
2: Sakazi wami kuhleze kuyinjabulo.
1: Yes.
2: Uma ngizokhuluma nakaleli bezi lomzansi.
1: Mhm.
2: Ngizophinda ngibone lo sithombe.
1: Yeah.
2: Sale ontashi.
1: Ekhumakuma.
2: Wenta kantashinge. Kwakushiza lokwazi.
1: Eh, hayi suka lapho wena.
2: Angihleki njalo wemzazi wami.
1: Yeah.
2: Uma kwakunobani ekhaya, kuthiwa ayi ehlonipha amagama.
1: Eh.
2: Uyamiyona. Ngoba uhlonipha kwakunobani kwakunomboneni.
1: Oh yeah.
2: Ethu uyamiyona.
1: Sincabange sangakethe nasi sasihlonipha indaba yokuhlala athi thema phansi.
2: Sababona kusekho inhloni.
1: Yeah.
2: Namanje amizama uthi bana ngizothe inganeni zethu.
1: Yes.
2: Njengoba ubona mthandazi ngezingafika kule minyaka.
1: Yes.
2: Ngaze ngaba mqhiliba.
1: Yeah my daughter.
2: Inhlonipho idlalela indima enkulu.
1: Mm.
2: Abonzami.
1: Muhlelo umnyalo.
2: Kuthiwa gada inyawo la unyathela khona gada indlela okhuluma ngayo nabantu
1: yes
2: ngoba ulimi luthambile
1: hey
2: kodwa baningi abantu sebahamba emhlabeni
1: yeah
2: kuthiwa gada abangani ophila nabo sekumhlunga khulu ke manje manje
1: yeah
2: ngoba kuthiwa gada nje nabakwenu
1: Hey
2: ngoba imndeni ingaka hey msazi wami
1: kuphambene
2: hey msazi wami kuneyinkanankana zenki abantu abanquma eswini sisodwa uthotha ababhekana
1: yeah
2: omunye zefithi engathi ngafa eshingane yakwabo ethi iyona lengane lokuyiyona ethwele ngathi Iyona lona ngoba uyena lona waphendula amadlozi. Uyena lona wabula lubani. Eke mzamo akavange ezembone kwenza lokho. Kodwa yena akaziboni. Ukuthi ungenwe imimoya. Iyona sisebenzisa yena ukuthi akahambe ekhuluma ngomuntu wakubo kambi kubantu bangaphandle. Abantu bangaphandle bazothemba. ngoba indaba ikhulwa umuntu wakubo kwakhe kanti lo muntu okhuluma lenzabe ungelwe lesa salukwazi umileli yakhehla ela ukhatha la uqedwe umndeni zwana namanje nemndeni mningi bafo hey mzami konakele
3: kodwa mobuza ukuthi kubangwani
2: ngekeze kutshele umuntu ebambekayo
3: ukulandela history naye ngakho
2: sami ethi lona wenza ukuthi wambona chabo ngibangahamba ngiya enyangeni ngiyakubathandaza ngiyeza ngomene kuhleze khonjwa lo
3: yo
2: kanzami ukhonjwa lona nje kunomuntu owathatha isithunzi salo mhlawumbe bakhona abantu ekhaya bami abathakatha ngiyabo kusho lokho
3: ya
2: ngakho zama abantu emndeni abaphendula idlozi yebo Zaba bona thina ngoba ngiyinyanga njena uNkulunkulu kwakudala ngaphansi komthunzi welanga
3: yeah.
2: wakudala ngokwazi
3: yeah.
2: namajele lawa wakha ngoba ifuna ukuboshwa igebengu
3: mm-hmm.
2: neyinyanga lezi wasidala thi wasinikeza amanda ngoba efuthi sikwazi ukuphazamisa abathakathi mhlawumbe
3: mm-hmm.
2: obuhlungu khona lanto sebethakatha nangemlomo
3: yeah.
2: ethi umuntu ngumzonda kabi ethi angimazi uyofanele Sazo ulo mto okhuluma kanjalo ngeke uthi umthakathi lo.
3: Hey.
2: Ume kwazokhipha igaba ethi ngimzonda kabi.
3: Mm.
2: Angimazi yofani. Lo mntu oda umuthi akawusebenzisi.
3: Ngishiyele thule umuntu ingozi.
2: Ulimisa ngamlu ingozi.
3: Mm.
2: Mm. Zamba ningi abantu kuyimanje abahlezi lemndeni yabo.
3: Yeah.
2: Omunye njengam kwaqhamuka umuntu omndeni. Wazokhuluma nobhuti.
3: Hey.
2: Wathi webhuti. Umakoti wakho wenza ukuthi webhuti ingane yakhe ukuthi ayizalo wena
3: yey phehlutu wesho
2: uphehlutu uqhatha lo mndeni akazenzi umsamba ningi abantu manje na abahlala amakhosikazi abo kodwa banobhat
3: yo
2: lento wayitshelwe umuntu womndeni lo muntu womndeni wangamnikeza iproof waphinde futhi lo muntu lena yasalelisa imudla yedwa ubhuti
3: yo
2: nalengane yakhe uhleze ehlale beyibuka ukuthi eh uyabe yami ngempela lengane eyakhe ingane kodwa walinyezwa yilo wamuntu wakwabo owangena ileli ikhehla balesalukwazi saqhatha umndeni eqaleni lona kusezokhuba nokuqhatha umndeni ke kusambaningi abantu kuyimanje hlele nkosikazi wakhe
3: Yeah.
2: Wamthatha kube umthandazo wazamshada kodwa kunabanye abaqhamuka bathi unkosazi wakho wena unesidikiselo.
3: Mm.
2: Kodwa kodwa akayiphethe kahle.
3: Yeah.
2: Wahluleka ukuyibamba phela.
3: Mm.
2: Kwambuza. Wathi awu kodwa baba.
3: Awu.
2: Awu kodwa baba. Kodwa nawe musuyibuza. Kodwa khona kulomnyama. Wasala nengaqange emdlawo namanje izwi nakho ukuthi kwathiwa wena. Uyahlobonga Ngiyacela ke bantu bakithi wena ozazi ukuthi kwathiwa wena uyathakatha kwathuba newezwa ngubani ngoba ngicela bala please nomuntu musu kuzomzonde qhubeka nempilo yakho ngoba impilo enenzwe enezitha
3: yeah
2: iyona esuka ikuphusha ikwisa phambili Ngoba impilo ehlale bekhona abantu abazokhomba lokho kusokutshengisa isekelo sothando ukuthi wena ngabe uyakwazi kumvikela umuntu wakho na
3: Okay
2: uyisimisele na ngokuthi lo muzwa kini olukwazi ukwakha samba ningi abantu sebahlukana ngoba uwezwa kuthuma kodwa kuya njani khona kwenzayo unesidikisela
3: Yeah.
2: Wathele singcolo vele sihlukane ngoba ngeke beze bengiqambela amanga abantu bakwethu bahlukana kanjalo egcineni siphela 2 years 3 years manje wahlala nomakoti wagcine ebothi ayikho into ngivele ngiqhubeke nempilo
3: sure
2: useyisola manje awu eh bangiqhatha nomakoti wami bangiqhatha nomkhwenyana wami ngaba ngi samkhona umuntu manje ophuphile kodwa kanti bese bamtshele nalowa ya wakubona ukuthi khona babaya khona kwase qhamuka umuntu wathi angibhidlize lento
3: hey madodhe
2: ngiyacela mlaleli lapha emhlabeni siphila emhlabeni wenkinga Fare nawe zingizinto ukubuyitha

0: ukuthi abantu abahambe laba bathize laba esikhuluma ngabo njengamanje. Kodwa sabuye sathi ke hayi kuphela nani ezabantu ningabakho ubudlelwane kanje. Okay. Bese siya kule nkulumo yesibili le DA njengoba sivakashelwe DA sishilo sathi amaqembu ezepolitiki isengahlangana engakwazi ukuthi anqobe inkinga eziningi ezingenzeka kulelizwe. So nasiyibeki phambili ukuthi naso sikhona ekuthenini singadlala iqhaza. Isilo uma uthi uyasibheka kuzo zonke iy'nkulumo ezisikhulumayo sisebenzisa ubuhlakani obonayo ukuthi ngempela kukhona abantu abasiphindezele ukuthi singakwazi ukuphawula ngezinto ey'suka ngaphakathi kusona. Khona umlaleli ekuseni oke waphawula kwilokhunjana kwilokhunjana la ohlentamxo ethi abantu abakhuluma ngokuthi isilo asikwazi ukuraise imibono yaso funa bebuze ubaba uMadiba ngesikhathi kushaywa imithetho. Ngiyizwile leya ntade zami ukwisho befuna ukuthini, kodwa-ke angikho kuyona. Bese siya kulolu daba-ke mangubane la Mangobese. UMangobese kade behambe athi kunemashadi ekhona njengamanje behlibene MK njalo njalo. Ngizwe kumakhomenti izolo ufunda ukuthi uMangobese uveze ukuthi abantu abavoteli iqembu le-MK njengoba kuzukhetho. Angazi noma ngizothi mhlambe ukuveza kwakho ukuthi iliphi iqembu ofuna livotelwa abantu, mhlambe useyaphuma mhlambe emkhankasweni ngoba into ethinta i-mash and mash into yabantu bonke, hhayi ukuthi mhlambe abe specific mhlambe kutheni iliphi iqembu afuna livotelwa. Angazi noma ngizothi mhlambe uphambukileni lapho noma ngaphambukanga, kodwa-ke akukhona kwami lokho. Mangobane ngicabanga ukuthi sengiqedile ade ngithi ngifuna sikuxoxa unless uma usafuna ukungibuza something ngani yakithi.
1: Hayi no, lotho mfethu siyabonga kakhulu.
0: Ya, ngani yakithi, I hope ukuthi kwesade sikuxoxa nje kuningi okufundile cause angifuni mangubane ekugcineni ukhali ngoba eyi kubuhlungu into ezenzeka la emhlabeni especially njengomuntu esifazane ke kunzima kakhulu. Ngiyabonga sisi.
1: Hayi no, sekuzwele mfethu, siyabonga kakhulu, thokozani.
0: Yaki.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli. Ngena shiya kona uPaula nje kwakhe uthi ke mangubani mfethu ngiyakubingelela. We as much and much we mustn't let politicians divide us. Let us continue with our approach beyond the foreigners and remove government that fails us. Kusho ke uAnonymous ngena shiya kona uPaula kwakhe. So msakazweni sawubona?
2: Hayi bonga mangubani.
1: Yes.
2: Unjani ngiyani?
1: Hayi no siyaphila masingezwa kwena.
2: Ngiyabonga nami uNkulunkulu sangigcinile.
1: Hhayi
2: kulukhulu emhlabeni mntanami. Ngenxa yokuthi kukhona iy'ngqondo zethu kwesinye isikhathi ayiqondi. Bakhona abaqondayo, kukhona abangaqondi. Kodwa esizozenzela thina khona mangubani. Abamhloniphi abantu uNkulunkulu ma kuqhamuka umuntu ekhuluma ngezwi. Sikhuluma ngoNkulunkulu masikhulunywa ngethu namanje ngisasho uyabona lo mash and mash ngabe kade wasukuli kodwa abantu bayathintwa uNkulunkulu enhliziyweni ngeke wazi ukuthi yini ndaba babesiqonga kangaka laba basukume bahambe bathi akunandaba babeke inkonzo yokuthi phambili ma kufiwa kufiwe babheke phambili bayazi ukuthi uNkulunkulu uzobalwela namanje uzobalwela njengoba uNkulunkulu amlwela u-Israyeli futhi uMoses ngesikhathi weza u-Israyeli olwandle olubomvu uthi uJesu Kristu ngangikhona ngiwukhona stone, hhayi ukuthi uyena uMoses owayewelisa yena washaya amanzi avuleka abesethi ngangikhona ngiyikhona stone uzoba nabo-ke nalaba bemashe mashe eyikhona stone abaweza ngoba vele lento eyenzeka la e-South Africa uNkulunkulu akayifuni kodwa khona laba abambelene noJehova emhlabeni wakhe. Hallelujah.
1: Kulungile, siyabonga nje kakhulu. Sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli. Ngena shiya kona uPaula kwakhe. Mangubani mfethu ngiyakubingelela. Uthi abantu bayeke ukufaka inkolo kwezepolitiki. Ngiyabonga nje kakhulu. Kushona ke lapho umlaleli. Sabona ke mangubani uthi hayi mfethu ngibabonile impela ke abantu bokufika. Banjena uthi ke ngibabonile ke abantu bokufika mangubani. Umbuzo wami uthi ke laba ke abacushwe abelunga emajaldini bona ke ngeke uthi ke laba baqashwe yibona kabelunga emajaldini ngeke nibahambe mangubani. Yimina kukhuphuka ophawulayo. Uthi ke bagcwele nalapha nje eSherwood. Kushona ke lapha ya umlaleli samsakazweni izwi sabona.
3: Mangcukumane labalaleli bezu uMwandle Mlazi.
1: Baba uMwandle yaphila.
3: Hayi siyaphila umdali sasigcine sibonge nje. Bonge nohlelo ne-information kade ngagcina ukufona nge hayi ukuthi engahamba kwizilo emzantsi ngiyalalela ngilalela zonke iziteshi kodwa-ke ngokuphangisa.

0: Okay, azambe siya gubo, ababale, siba, batini, namhlanje, ngoba kaloku namhlanje, kunamhlanje, and futhi lo, kwa kumhla ka 11, ku 2010, so, umhla ka 11, namhlanje, ku 2016,
1: Ken? Mr. Pachabantu, lobi lobi mchwesi, weapila ohlelweni mzansi chok.
0: Sepila da.
1: Ebusuku nje, ngiyabingelela kakhulu. Before ngingene nje esihlokweni sethu noMike Pauline kwami, I just want to say happy birthday, Mr. Mthwesi. I wish you all the best and many more years to come. Then when I go through esikhuluma ngakho namhlanje for igame namhlanje, no, hayi, yoni bafana bafana, hayi, kuzolunga. Asehliseni nje amaphaphu, ngeke siphume nje ekuseni. Ngiyabonga kakhulu Mr. Mthwesi uBonkosi Mkhize Man Moraya.
0: Dankise, nkosi kakhulu. Hey, bekuyilusuku lami lokuzala kanje namhlanje, i-birthday yam. Uzalo lobi. Hey, manje ngiyabonga kakhulu ngama-birthday wishes. Go wonke umuntu othe wandwishela ke. Enkosi kakhulu, ndiyabulela. Usuku lami lonwabele kakhulu, nibulela kakhulu ke. Ki-management yekhapha yezilo mzansi, nibonga kakhulu. Koza kwethu ebezilo mzansi, nibonga kakhulu. Kwizihlobo nabangani wonke umntu, yey, ayiya, ndiyakuxelela bendingazi uba ndithanda kangaka, ndiyabulela kakhulu enikwenze kum, ngasike ndikwenze nakwabanye. Inkosi iqhubeke nje iniphe ubuntu obu ninabo. Inkosi kakhulu, kakhulukazi khona eKapa. Ndiyabulela kakhulu kubaphathi bam, bonga kakhulu kakhulukazi koza kwethu. Enkosi kakhulu ngeyilokotho ezinhle zosuku nosuku lwam lwatsho la right. Ndaziva ndimqabaqaba kweligqabule vinika tyeni madoda, asiqhubeke pha kwabantu bathumela ama-voice note abo.
2: Ey lobi, kunjani kodwa webhoti? Uyaphela kodwa mfowethu,
0: mawukhona.
2: Ngiyabonga, khuluma noSiyalo kaButhelezi ngikhwasela emadadeni. Ey lobi, bethanda nje futhi ukujabha ngendaba kaSesilono Jessica. Ujacinta wakangobesa uma esekhuluma indaba yokuthi ungathi khona iqembu ufuna ngathi ngingavotela. Ngiyazi ukuthi kunabantu vele abasuke beyilwela impi yabo. Uma ubeka into athi umuntu awulelisanga, awufuni ukulalela kahle. Cauthi umuntu kufuneka ayifundisene ukulalela uma kukhulunywa eradio noma ayilalele into. Yabona nje khona into ebeyidlalisa umxonxa, abantu idlale kahle hle izolo. Amuzi uThebethini uSisiloya kaNgobese. Yabo angathathi ngeenga kodwa nje amlalela uThebethini uthi ngabe nawe welobilobi uyakwazi ukumvulela lasisi ukumdlalisela uthi ebethini. Yabo mina mfethu bengimkhonzile kodwa uma eseqala efaka ipolitiki thina mina njengami nje mina sengithelezi bangazi ukuthi mfethu uyishabasheki. Yabo umuntu mfethu okhombisayo ukuthi ulwela thina ma-South African. Umuntu welobilo bangathathi nge-enga. Uyena kufuneka umuntu ayifundise ukulalela kahle amuzi uThebethini. Yabo uSisi wakaNgobese. Ngiyabonga kakhulu mfethu ngosiyaka buthelezi.
0: Nkosi kakhulu bawo, siyabulela. Siqhubela ke sibheke kwela cala bangwana nje simtholayo kwakhona apha enqubeni kwiMzansi Talks. Siyakwamukela.
3: Uphatha abantu ngibingelela Mthwesi.
0: Yebo baba.
3: Ngiyala kamakhathula. Ngibingelela uSibulo mfethu. Shanga sibonga ngasemlazi. Cha mfethu, asithi nje happy birthday kuwe. Ukhuluze ube nezinye elilodwa. Ukhona uJehova akubusise kakhulu phana yethu ukhulu nje ngalama. Cha, kodwa namhlanje nje ingafana nofana hayi. Siyadlula namhlanje, siyawuba nje. Mina namhlanje score 2-1.
0: Right, enkosi kakhulu, siyabulela. Masikuthabathe enqubeni, sikubulise molo lekhaya.
4: Bhuti Mthwesi, unjani?
0: Baba, siyaphila. Khonto mani, kunjani lo cala?
4: Akhonto, uMthembu uyaphila.
0: Kuhle noko baba uMthembu, Mvelase, Mniswe, Mvula.
4: Ya, sibonge. Action SA, angiyivoteli but ngiyayithandayo. Ngiyafisa kodwa e-Gauteng ngazuthi ngawuthatha loya masipala kakhona yabo. Ngikhumbula ngesikhathi inale yanto yokubeka umholwayo njengemeya.

ukuthi konke kuhamba kahle ngisho kwena yebo kuhamba kahle angikhathali noma ngabe kuthiwa yini le phambi kwakho njengamanje ima ngikukhumbuze konke kuhamba kahle angikhathali noma uthi mamdodo la ekhaya kusebenza umuntu ngithi mina konke kuhamba kahle uyayiphika nile ukuthi konke kuhamba kahle khona usuzizwe ngathi uphelelwa amandla uzama lokhu nalokhu kungenzeki ngisakukhumbuza namhlanje konke kuhamba kahle khona umoya wakho ungaphathekile kahle kuningi uyambondelana kuwena ngeke ngikukhumbuze hayi konke kusahamba kahle mamdodo uyaza uyiqonde lento engidlula kuyona cha hayi ngeke ngiqonde mina inomnikazi yonke into eyenzekayo kulo mhlaba esiphila kuwona inomnikazi ngisaphinde ngisasho konke kuhamba kahle songwe enkhuphuka Safe group athi konke kuhamba kahle sawubona mawusanda kuvulela umsakazo uvule kahle sizophila lwesine namhlanje umhla ka 11 ku June ku 2026 bakithi uyazi mina ngifike lokubonga ngoba phela abaningi omhla ka 11 June akade babefika kodwa kwa 2026 iwona lo awukho futhi omunye ophinduze ingakho ngithi njenga nginginikeza uNkulunkulu udumo ngimbonge ngokungigcina osukwini la namhlanje sawubona nawe Umusanda kuvulela umsakazo khethe kahle sekhona uMamdodo sengikhona sithando sami uthandeka igama ngingudodo ngakho ngomsibongo ngizohlala nawe kwazo kuyobumbani ihora leshumi nambili uza la ingoma ethi ke konke kuhamba kahle kanti ngaphambi kwakhona Thixo over isikhungo uReverend Komfake lomzwile saqala ngokukholeka methi ke unguThixo kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM asibonga kakhulu ukukhaya butiza sibonga kakhulu koza kwethu bonke kusula ngosuku ngayibeka phansi ngithi kuniya nonke boza kwethu ngiyanibonga nonke u 98.0 FM ngeke uhambe kahle kuba mina nawe kasibamsene ngalolu hlobo ithi ngikwenzele nje ngizothi huluqu ngaphe itolo ngothi masengibuya ehe sobe sesiqala ke sikeleneza sibheke lapha ya emkhulweni yethu wena okwenzayo ukurekhoda amanxusaka agcwele ngapha nangapha na usekhaya ulalela umsakazo ngalesikhathi ngeke izihambe lenqola uma ungavalela lo mntwana ongaphakathi kwena ungasincikiseleli ngomntwana nkosi yami kukhona isikhathi la uyoma khona uyobuzwa ukuthi kodwa wena lo mntwana esakuphathisa yena umnyakazisa masekunini nangeyikhathi uMamdodo uyasho ngapha uthi nyakazisa ngoba isteshi izilomzansi silalela amagumbi amanomhlaba uyabona nje njengamanje ngisho UK basilalele ngisho leko sentine goal basilalele ngisho kuphi kuphi la kuhamba kufika khona ama waves omsakazo basilalele bane app ephaketheni wena ngaleyo mntwana ongaphakathi kwena mawungabe uthumela umkhuleko usuthumela nakulo othi mina mamdodi inkinga zingibambe sengihluleka na ukukhuleka lo kade ngimkhumbuza manje ukuthi hayi lalela konke kuhamba kahle akasakwazi nokukhuleka sethume ekhuleka phele lo mkhuleka bubule ngisathi kuwa hayi konke kusahamba kahle sicela lo mkhuleko uma ngabe uzowukhuleka wazi ukuthi ukhavi umbrella enkulu kakhulu akusiwona lo owenzele ekhaya lakho nabantwana bakho kodwa ngifisa ke uvele nje ufake sini ubophe isfoci ukhaveke ube umama wesizwe ube ubaba wesizwe ukhave lowa nalowa osehlule kuyikhulekela inombolo ilula kakhulu uya record uthumele 0638208448 umkhuleko socela njengamanje 0638208448 angiyiphindo kokugcina 0638208448 iyona ke leyo nombolo esizokwazi ukuthi ke sixhumane ngayo la ku 98.0 FM uya recorder uthumele mina ngizobe ngisawaqazisa ngishona ngapha eitolo ngibuye bese ke siqala inkonzo yethu ngale kokugamanxa kwehora lesi shaka lolunye kumsa

njani bazalwane ngishare leli gama lesibusiso egameni lenkosi. Kuye kwavuka ke incwadi esizoyifunda namhlanje na uSamuel uqala uchapter 1, First Samuel chapter 1. Sizobamba ambalwa, okunye sizokhuluma ngendlela ngenxa yesikhathi ke bazalwane. Uma uqala lapha ya ku-13, ithi uHana wayekhuluma enhlizweni yakhe, wabikizela izindebe zakhe zomlomo kuphela, kepha izwi lakhe lalingezwakali. Ngalokho u-Eli wacabanga ukuthi udakiwe. U-Eli wathi kuye, uyakudaka kuze kube nini na? Susa iwayini lakho kuwe. UHana waphendula wathi, hayi nkosi, ngingowesifazane ohluphekileyo, angiphuzanga iwayini nophuzo olunamandla, kepha bengithulula umphefumulo wami phambi kukaJehova. Ungasho ukuthi incekukazi yakho ingowesifazane omubi ngokuba kungobuningi bosizi lwami nangokuncokolozwa kwami ngikhulumile kuze kube manje. Wayesephendula u-Eli ethi, hamba ngokuthula, uNkulunkulu wakwa-Israyeli makakunike okucelileyo. Ike yavuka nje lencwadi bazalwane enhlizweni yami indaba yale nkosikazi. Uma ngilongilalela bazalwane izinto esizenzayo, ngabuza mina nkosi ngathi kahle kahle kunalento yesibusiso bazalwane. Siyini isibusiso? Isibusiso siyisipho osinikwa ngomusa, hayi ngoba usebenzile, hayi ngoba ube ngcono kunabanye, kodwa isibusiso siyisipho nje osinikwe ngomusa. Namhlanje na ke sikhuluma ngesipho esisinikwa ngomusa nguNkulunkulu. Yini ngisho kanjena bazalwane? Inkinga yokuthi kunezinto esizenza singaqondi, noma esithi masizenza sihlukumeze abathandiweyo bethu, kodwa singaqapheli ukuthi bekungenzeka ukuthi uNkulunkulu ubekile izibusiso zethu phezu kwabo ukuze bona bakhulume izwi noma banike i-authority phezu kwesibusiso bese siyangisebenzela, kodwa uthole ukuthi thina sihlukumeza izithandazo zethu. Njengoba ngizwa isonto liqala, ziningi izinto ebesilokhu siyilalele, kodwa eyithinta inhliziyo. Yathi inhliziyo yami, bekungenzeka mzalwane ukuthi lo muntu omhlukumezayo, lo muntu omkhithelayo, ulahla isibusiso uNkulunkulu asibeke kuye. Ngifuna ukuthi bazalwane namhlanje ebusuku, uma u-Eli eqeda ukukhuleka, uyanothisa ukuthi uHana izindebe zakhe ziyabibitheka, izindebe zakhe ziyanyakaza, kodwa izwi lakhe aliphumeli. Usethi u-Eli, kodwa mame uyakudakwa kuze kube nini na? Uthi uHana, nkosi, angidakiwe kangiphuzanga, kodwa ndingowesifazane ohluphekileyo. First of all, uHana uqale uya-admitha ukuthi ungowesifazane ohluphekileyo, aze athi sengikhathile ukuxokofulwa nokuncotholozwa abanye abantu ngenxa yokuthi engazali. Ngoba uma ufunda ngenhla, uze abeke uHana acele kuNkulunkulu ukuthi ma unginika indodana ayinkosi yami, ukuseveza in return to God, uthi le ndodana ma unginika yona ngiza kuyibeka impilo yayo yonke ethempelini, ayikuba nampuco ekhanda layo. Ziningi izibusiso siyazicela kuNkulunkulu, kodwa asikwazi ukuthi sibeke ukubonga kwethu kuNkulunkulu ukuthi in return to God, yini thina esiza kuyenza kuNkulunkulu. NjengoHana athi, uma usunginikile yona ngizoyibeka ethempelini lakho, ibhekwe uwena. Izinto esiyitholayo thina siye sifuna ukuyibhekela, kodwa zingabhekwa uNkulunkulu. Izinto esiyitholayo siye sithi thina kungamandla ethu, sikhohlwe ukuthi ngebesikade simcela uNkulunkulu. Bengizothi namhlanje namfowethu,

0: 27 minutes after 10 kumsanga zizlomzansi ku 98.0 FM. Siyabonga kakhulu kubaba Mageba, siyabonga Zulu, siyabonga kakhulu baba, siyabonga siyathoba. Awu baba Zulu ulapha entuzuma, siyabonga kakhulu. Njengamanje samukela umlaleli ekhaya 0604807164. Sifisa bazothi mamdodo ngimzwile ubaba ekade ethulizwi. Angimane nje ngilingisa ukuba senkonzweni, ngihamba nayo ngilalele. Ikuphi wena okuthathile othi kuyakukhulisa njengamanje? Ingoma oyizwayo uthobekile emathike geshuri kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Okanye uvela urekhodo uthumele ka 0638208448. Sifisa bazofakaza ngezwi ngalesi sikhathi 0604807164. Uyashaya lapho sikwazi ukuthi ke ungene nawe emsakazweni. Siyakwamukela izwi. Amen ekhaya.
1: Amen. Ngiyambingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu.
0: Amen. Sithandwa sezulu.
1: Hawu nkosi Jesu, ngibingelele kakhulu baba uZulu osivulelele lelizwi. Oh baba bonke, oh mama bonke, abazalwana abasha, ngiyacabanga nosonto sikolo khona.
0: Amen.
1: Hallelujah. Enhlizweni yami mangongoma kuvuka ukuthi esafunda lelizwi i-message yesikhathi. Ngoba esontweni ngesonto leli sisuka kulona kwakuvulwe lelizwi.
0: Amen.
1: So ke uyangimangaza ubaba uZulu bazalwane ukuthi lo nkosikazi wayengadeli makunyukwa kuyiwe entabeni eshilo.
0: Amen.
1: Wayehamba naye njalo noma kubuhlungu encokolozo abazalwane singathi ngolimi lesiZulu ejiqwa. Haleluya. Kodwa wayengadeli, wayekhuphuka. Ngimthandile ulaphaya u-18 akhuluma ngaye, ngazobheka u-25 bazalwane zansi.
0: Amen.
1: Ukuthi sekwenzeke konke kodwa wahlaba inkunzi bazalwane, waya naye yobonga. Eyi, kubalulekile ukubonga masicelile kuNkulunkulu, ayinibusisa iNkosi. Kubalulekile ukubonga bazalwane, kuyinto ecashile, sicele bese siyabonga bazalwane. Ithini ke lento? Ngifuna ukuthi kubazalwane bonke, ithini lento? Ikubonga nangawo umnikelo, kukubonga bazalwane. Ayibongwe iNkosi ngoba abanye abanazi ilwane eyithile okuphathekayo, kodwa umnikelo nje uvela uhambe uyobonga ukuthi naku nje nginako. Omunye ungakhulumi nanokukhuluma uthi mawunikela. Khona ngifundile mangongoma ngoba siyafunda endleleni bazalwane. Ngifunde le ndaba kashintshi, uma sinikele ebandleni omngcono kungcono uvele mayingabe imali yakhe ingashintshekile uvele uye ngcono usale. Ayibongwe iNkosi.
0: Amen.
1: Ibuhlungu leyanto

0: akukuhle ukuthi uhambe no 20 rand ufike ubeke lapha yabese uthatha 10 rand ubuye lena kwemuva zama nje uyishintsha mase uyihambisile vele usase uyibeka haleluya uthi umfundisi ngelinye ilanga uma eshumayela uthi ebandleni uyanikelwa ke kanti kukona umakoti ongamthola umntwana oshadile so uthatha umnikelo wakhe ke uyakobeka lapha kakhulumi ngenhliziyo uyazi ukuthi muhle umshado wami kodwa usuthanda ukuxeka ngenxa yokuthi umntwana ngimtholi kuthiwa sekusuka ugogo ke noma mhlambe umama ongangama omdala uhamba nemali ufike uyayibeka uthatha ushintshi kanti uthatha le mali ebekade lo makoti ecela umntwana haleluya yabonakala ugogo emdala basiva eyi nkosi unkulunkulu akasisize khuluma isimango baba ukhuluma isimanga ukhuluma ngesibusiso bazalwane ehe ukhuluma ngesibusiso omunye uzobheka ukuthi mina engena baba ngoba ubeka sengathi mhlambe cha asimlalele ngomoya abazalwane kuzosiza kuzosiza lokho akakhulumi lapho uzolimangala uma ungamlaleli ngomoya ayibonge inkosi kodwa ukhuluma ngesibusiso khuluma ngesibusiso bazalwane isibusiso asibheki bazalwane ukuthi ungubani ufundile awufundile uphuma ekhayeni elinjani kodwa isibusiso siphuma ngaphakathi and siqubuka emoyeni haleluya ake sifundeke lento ungathi mawubona bebeko 10 rand kanti uno 5 rand ube namahloni cha hamba nje no 5 rand wakho ufike ubeke ungawuthatha ushintshi lapha ya ayimbusisi inkosi haleluya umamchile bazalwane amen
1: Siyabonga sithando sezulu oh Nkosi yami namhlanje 27 minutes to 11 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM 0604807164 nomuthi ke 0638208448 kumsakazo izwi lomzansi siyakwamukela amen ekhaya usezweni sawubona Okay, ngoba sishaya ngapha nangapha ake ngigijime ngiyobheka nangapha ke kuma VN mangingavumi ngapha ngiyangapha ngenzela ukuthi ngingashawa isikhathi ngendlela eligijima ngayo iwash hayi inkosi impela nama ngiyazi le ama ngiyazi makunje amen
2: Nkosi omusa ke mayimbusise ngiphakamisa ke ubingelela umama uDodo ngibingelele abalaleli bonke bomsakazo wezwi lomzansi ngibingelele abasemajele basezibhedlela ngibingelele abazalwane bonke ngendawo ngendawo ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga nje kakhulu bazalwane ntambama sibone sithola ithuba lokuba sikwazi ukubheka enkosini sikwazi ukuzibongela ukuthi uNkulunkulu ukwazile ukusigcina kusile ilanga liphuma laze lafika ukuthi lize liyashona uNkulunkulu uhlanganisile umphefumulo nenyama sibonga kakhulu nje bazalwane egameni lehlelo enkosi yethu uJesu Kristu nokuthola ithuba lokuthi siphinde sikwazi ukuhlanganyela ndawonye njena ngaphansi kwalamazwi esiwathola namhlanje kuyinceku yethu engubaba uZulu endaweni yasentuzuma siyalalela indaba nqa eyibeka nje laphana indaba encwadini kaSamuel uqala isahluko esokuqala futhi sithatha lapha na evesini likaqedini sibheka bangcwele egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu inkosikazi enguhana ma itholakala iso sizini ngendlela ejule ngayo ibonakala iso sizini kangangokuthi uze ubheka lokhuze indoda izibheka umuntu usengathi umuntu odakiwe noma ophuze isimo sento eliwayini lethezi lenkosi uma ekhuluma siyambheka uthi ngabe kwenze njani ngabe uphuzeleni susa iwayini emlonyeni wakho uyaphendula uthi cha kamdakiwe kodwa kuphela ngisebuzimeni noma ngisosizini siyabheka uma umuntu ehamba osizini kuneyikhathi aze engene kuyona kangangokuthi ngisho endleleni uhamba siyabona umuntu wethuka omunye ezekhuluma yedwa kanti ngenxa yesimo asuke ebhekene naso noma kwizikhathi asuke ebhekene naso ngokunjalo nathi masihamba phambi kwaNkulunkulu kudinga ukuthi ngempela sibe abantu njalo kodwa manje esijulile noma esigxilile ngempela entweni esuke sibheke kuyona njengendoda noma njengomama onguhana uma ehleli

0: siyambheka ujulile kuze kufike isikhathi sokuthi abambhekayo kube sengathi badideka njengesimo somuntu sengathi udakiwe. Lithi lezi lenkosi ngempela uma sihleli uNkulunkulu kudinga simthinte uNkulunkulu, kube nendlela esimthinta ngayo. Kodwa kuyadingeka ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sihleli kuNkulunkulu kodwa sibe abantu esingenayo enhliziyweni yakhe, sifune inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi singayithola kangakanani noma singayithola kanjani ukuze sikwazi ukuthola izinto esiyifunayo. Ngeke siyithole izinto esiyifunayo kodwa singaze siyifune inhliziyo yakhe. Kudinga ukuthi singene enhliziyweni yakhe ukuze sikwazi ukuthola isimo sezinto esiyifunayo. Siyabonga kakhulu bangcwele egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu ntambama nje uNkulunkulu esithandile esenzele lo musa ukuthi siphinde sikwazi ukuhlala noma sikwazi ukuhlangana sibheke emazwini egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu, sikwazi ukuhlala njengendodakazi noma njengencekukazi engwana masibheka ihlele uNkulunkulu. Nathi ngokunjalo kudinga ukuthi sihlale kuze uNkulunkulu akwazi ukubheka ngakithi. Siyabonga kakhulu bangcwele egameni elihle leNkosi yethu uJesu, siyambonga singaphezi ngezikhathi zonke. Ziningi izinto esingahamba sihambe kodwa sidibane nazo, kodwa uma sihlele uNkulunkulu, uNkulunkulu uyoziqhelisa ukuthi ezinhle ebese zisondeza kuthina njengabantwana bakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyanxusa ke, siyabonga, sibonga kakhulu inceku engubaba uZulu ma isipha izwi la encwadini kaSamuweli uqala isahluko sengizoqala lapha ku-13. Siyambonga kakhulu, simbonge singaphezi egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Sibonge incebo ekazi engudodo ekusiholeni kulesi steshi, ekusiholeni nakulolu hlelo ngezikhathi zonke njalo lokho esiphile sengathi singahlala njalo sibambene ngezikhathi zonke bangcwele ey'ntweni zizonke. Sibone umhlaba unyakaza njengoba sekwayithinta ukuthi lokhu liqalile isonto. Siyazwa izinto ezenzekayo, siyazizwa idubedube, kodwa masihleli uNkulunkulu ziyophuma ngapha nangapha, kukho kusithinta ngani ngoba sihleli uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sathi singahlala kuye ngezikhathi zonke, kungabikho la esisuka khona. Ubabugumede lo umholi webandla lo mthuzi wabangcwele osey'gabeni zasendanda, siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Sathi uNkulunkulu engahlala kithi nathi sihlale kuye ngezikhathi zonke egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen,
1: amen, amen. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu. 0604807164 noma urekhode ka 0638208448 uthumele khona. Ngifisa nje ukuthi uyiphimise ngelakhi iphimbo le, hhayi ma ubhala mntakababa. Ngihlale ngisho le ndaba okubhala ukuthi ma kune-VA awukuphimise njengomlomo wakho, akakwazi ubaba ukukhuluma kangaka bese ungasaphimisi ngowakho umlomo, uthi uzobhala kuphimise mina. Hawu ngeke, hayi ngolwesine, hayi ngingadlula nje, uma sengidlula sengizophuma, kodwa ngicela nje umuntu aphimise ngowakho umlomo. Ngabe umkhuleko, ngabe ufakaza ngezwi, phimisa.
2: Bayede dwala laphakade, dwala lensindiso yethu, kuphila kwethu. Baba ebusuku siyabonga uNkulunkulu ukugcina esandleni sakho somusa. Simakade ubile nathi uNkulunkulu imini yonke, simakade kumagumba amani omhlaba. Siyabonga uNkulunkulu wensindiso yethu. Siyabonga baba, simile esikhaleni uNkulunkulu, sizomemeza igama lakho uNkulunkulu, okuyilo baba eliyithemba lethu uNkulunkulu onamandla wonke. Sibambelele kulo Nkosi liyinsika yethu, lithi izwi lakho babheka kuwe phezulu, bakhanya ubuso babo, abusoze bajabha. uNkulunkulu ongenayo injabhiso, uNkulunkulu ongenayo inkohliso, wena wedwa baba usiza ngeqiniso, uNkulunkulu ongcwele. Ebusuku simile sikhaleni uNkulunkulu baba ongcwele, siza nabantwana bakho, abantu bakho badalile umhlaba wonke, izwe lakho leli umhlaba wakho, amawubo 24 umhlaba ungokaJehova, nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo. weNkulunkulu nanti izwe linyakaza, sithembe wena, simakade uyanyakaza uNkulunkulu, sizokuncengisisa ukuba uhlale nathi Nkosi, naku sekuzokuhlwa. Simakade siyabonga, themba labakholwayo, dwala lensindiso uNkulunkulu. You are a bright morning star, muyihlumela likaJese, wimpande kaDavide.

uSirayeli akaqedwa mkhulu lo ngakuwe kunalo esezweni namhlanje asikhali inkosi yami asibalisi kungolesihlanu sithi nje siyabonga mdala kunensoko siyabonga ngelosi kababa siyabonga uNkulunkulu wabaprofiti siyabonga ngakho konke senzele kona it is such an honor

uba in the presence of the Lord lana khona uNkulunkulu ehlala khona kwamanye ababantu ya uya visita ngoba phela kukhona la uNkulunkulu abubona usilalela uhleli akayindawo hlala nami ke mina kuyoze kuyobumbana ihora lokuqala uloku ngizwile nje nomkenenezo wami ngicela ke ukuthi manje uyabonga kuphela Nkosi yami sicela asiceli njengamanje uyabonga ndothi ngiyabonga mina ngilosi makhadoshi ngenzele uNkulunkulu ngenzele naku sengibone ngathi khona osesutha manestekile ngicela ufone ku 0604807164 as long as uJehova ngakuwe ubani ongamelana nawe 0604807164 namhlanje asikhali asibalisi sithi nje uNkulunkulu siyabonga ngelosi kaBaba siyabonga you have carried us through till this time awukaze washiya therefore akukho esingakunikeza kona we just want to say thank you Lord siyabonga namhlanje ke ngisemudini yokujiva ngabe uyangibona ukuthi ngijiva kanjani la istudio sengijuluke ngimanzi ngoba phela manje sibheke enkonzweni yabantu abasha sibheleke enkonzweni yabantu abaphethe ikusasa lethu abantu abaphethe ikusasa siyangiyakida mina la istudio ngingangibona fona njengamanje 0604807164

Ndamtangaye uthi dear Lord it's me. Ilasibhalela khona uNkulunkulu ke la sithi baba it's us again. Sasifikile, sesizile, siyabantu abasha. It's us again. Izwa imkhuleko yethu sesikhulekile, basikhulekele. Izwa ke manje buka thina sesilala baba phambi kwakho. So dear Lord it's me. Ngiyacela ufone 0604807164. Before nje ngithathe ama calls njengamanje kunala engifuna ukukhuthaza khona ukuthi ungalinge uyeke ukubonga uNkulunkulu. Ungalinge uyeke ukubonga. Ayikho into ebaluleke njengokuthi thank you. Ngisho noma ngabe ngingasathi ubonga uNkulunkulu, but omunye umuntu if ekwenzela into enhle ubona ukuthi nako kukuhle, it is important to say thank you. Noma ngabe okuncane okungakanani uthi nje thank you. Athi lizwe la uNkulunkulu sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. The minute uyopha bese kuthiwa thank you, ibusiso ziyakhula, umusa kaNkulunkulu uyahlala phezu kwakho. uNkulunkulu ubuka ukupha kwakho, akubuke enhliziyweni, akakubuki esandleni ngesikhathi wena umnikeza umuntu. Ubuka enhliziyweni ukuthi inhliziyo yakho upha ngokunhliziyo yakho yonke noma uyapha uyabalisa. If upha ubalisa, izinto zakho angeke zihambe kahle. Uyothi uloyiwe kanti inhliziyo yakho ebambe isibusiso sakho. Kubalulekile ukuthi ucheke inhliziyo yakho. Kubalulekile ukuthi uhlale nawe uyihlolisise ukuthi mina ngabe inhliziyo yami injani, ngoba uyocabanga ukuthi abantu abakubuyisela phansi, kanti uNkulunkulu siyakuthobisa. Uyothi mawuthi ungena ngalana nangalana ubone ukuthi akukho okuhlanganayo, kanti usuyathotshiswa ngoba ubusuphakeme kakhulu ungakwazi ukuthi ngiyabonga. Kubalulekile ukuthi ngiyabonga uma wenzeke into enhle. Uma ubona omunye umuntu, umbongele omunye umuntu. Inhliziyo embi ayisani ndawo. Uyohamba uqede izinyanga baprofita, uhambe ukhuleke kuNkulunkulu uzuphele lo mkhuleko, kanti into ibanjwe inhliziyo yakho. Kubalulekile ukuthi inhliziyo yakho uyihlolisise. Ake sithathe nango khona. Gulukudu sawubona.

0: Na,
1: Sawubona ngani yami?
0: sawubona ma, kunjani?
1: Ngiyaphila ma, ngiyabonga. Indlela sikamakhadoshi izolo, ngivuke ngesonto. Ngomsombuluko ekuseni,
0: yes,
1: angidla amakinati. Ma ngiphupha ngidla amakinati usuku lami lonke. Kungavumi ngenze lutho nje seminyama. Ibe mnyama, ayi kusekuthi emini. Sengithathe ichibi lekuyekhulekele mphalaza. Ayi, ngibona ungaphumi lutho, kuphuma igwebu nje limhlophe. Nangolesibili ngivuke mphalaza. Usukuthi ngolesibili ntambama. Ngingahlali ngaphefumula esibili sokuhlunga isifuba, ngibe ngithathe kube buhlunga isifuba, ngisathi ngize njani. Ayi, ngilokhu liphuze ichibi, ngikhuleka, ngikhuleka. Ngezwa siyehla lento, ngayazi ukuthi yehla yaqina ngengcono ngaphila ngathi Nkosi yami cishe ngafade ngaphefumuleki ngasahlaleki nomyakona. Ngithi ngayibonke impilo sikamakhadosha ngoba ngikhulekile ngisebenzisa ichibi ngaphila.
0: Siyabonga ma, siyabonga. Engathi lengelo singaqhubeka ikwenzele mawami ikubambe lakho. Amen. Siyabonga ma, siyabonga. Enkosi mawami. Oh, uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Siyabonga. Uyabona? Uyabonga mama ukuthi uphilile, uphuze nje ichibi, ubekade nento ayizwayo. Uyabonga. Kubalulekile ukubonga. Asiceli asisho amaphupho, ngiyabonga. uNkulunkulu ngenzele. Ngikukhuthaze lokho, akuvi kubalulekile bazalwane. Uyabona makuthiwa uwoza uzobonga. Kubalulekile ukuthi mawufika ume lapha phambili enkonzweni. Uthi igama lami ngubani wakabani. Ngiyabonga ukuthi bekade kwenzeka lokho empilweni yami. Manje uthi nje bekade ngingasebenzi. Ngeza kwi-1-on-1 ubaba wangikhuluma wathi nje hamba uyophumelela. Manje sengiyasebenza. Ngathola ngathi ngiphuma la ngabe ngithola i-call ethi angize ngizosebenza. Kulukuthi hayibo, sawubona.
2: Yebo sawubona mama, njani?
0: Ngiyaphila, wena kunjani?
2: Ngiyaphila ntombi, ngifuna umana ngifuna ukubonga nami kwingelozi.
0: Yebo ma.
2: Yebo, ngangicelile umkhuleko ma, nginebala la ngase esibeleni ngakwa left ngasenhliziyweni, ngacela umkhuleko.
0: Yebo baba.
2: Ayi, libalekile mana lelo bala, lisekho ntombazana,
0: lisekho. Siyabonga baba, siyabonga.
2: Mkhulu uNkulunkulu.
0: Amen. Izoqhubeka baba, ikuhile nje lengelosi, izoqhubeka nje ibambe la khona khona inhlungu zizophela, makukhanye konke baba.
2: Ngiyabonga mana, amen.
0: Amen.

uphume ngilosi namhlanje ayambe ayambe ayambe yokhangela

kuleli lento akekho zoyivala impompi ivuliwe ayihambe nengilosi iyongena door to door house to house lokish to lokish ifama to fama ayihambe nengilosi iyokhangela who is behind. Oh, I am your kangela. I am your kangela. I am your kangela. Uba noti mangbona nkana. Angthulise kodwa enhleka. Ubani ongihlaba ngasemqolo? Ubani ongihlaba ngasemqolo? Ubani othi ngizofana ufa khona kodwa sazi uba uyongibulalayo? Le ngilosi ayihambe iyokhangela.

0: Merci Fouleg.
1: Makadosha.
0: Makadosha.
1: Libato.
0: Libato.
2: Makudedwa umnyama kuvela ukukhanya, iy'ndlela zami mazivuleke, iy'ndlela zami mazikhanye. Umkhuleko le esiwusho each and every day, singena ngawo nala sibona khona ukuthi akusangeneki. Sithi nje makudedwa umnyama kuvela ukukhanya, iy'ndlela zethu mazivuleke, iy'ndlela zethu mayikhanye. Namhlanje sizobonga uNkulunkulu ngakho konke asinikeze khona. Sizobonga umdala kuney'nsuku, sithi siyabonga. Kuyashiwo kuthiwa kubalulekile ukubonga. Namhlanje ayikho enye into engifuna siyenze lapha ekhaya. Ungibambele amanzi akho, ungibambele isibani sakho, bantwana bengelosi, bantwana besithunya. Siyabonga, sizobonga uNkulunkulu nje ngomusa wokuphila sinikeze wona. Sizobonga uNkulunkulu ngabantwana bethu asithe wasipha wona, imishado yethu, imisebenzi yethu, imisebenzi yethu yezandla. Sizobonga uNkulunkulu amabhizinisi wethu. Sizobonga uNkulunkulu ngempilo athe wasipha yona. Sizobonga uNkulunkulu ngokusinikeza ubaba umprofeti. Sizobonga uNkulunkulu. Bonga uNkulunkulu la ukhona khona, ubonge. Laphayana abaseThessalonia besihlanu bathi thokozani njalo, khulekani ningaphezi, kuko konke bongani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu uJesu ngani. Kubalulekile ukubonga, kubalulekile ukuthi nje ngiyabonga, kubalulekile ukubonga uNkulunkulu. Athi omunye kepha makubongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu, ngoba ngaye siyanqoba, ngaye singena empini, ngaye singena singasabi noma ngabe kukhona omelene nathi, kodwa ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu uhleze ngakithi, sihlezi sizonqoba. Wena ungaphezu komnqobi, ungalinge nangolodwa usuku, uzibekele phansi. Wena ungaphezu komnqobi, wena ufanelwe ukunqoba. Namhlanje ke sikhuleke baba, siyathandaza ekuseni mokhaliyende yendelele mukha suthamanesta balasta batmino sebamanti. Wena unguNkulunkulu wabaprofitha, wena unguNkulunkulu wobaba nomama. Make kudedwa umnyama bese kuvela ukukhanya ke uNkulunkulu. Iy'ndlela zabo mazivuleke, iy'ndlela zabo mazikhanye. Namhlanje baba wethu sezulwini, sizobonga konke lokho sipha khona. Alithi izwi lakho, asithokozeni njalo, kukhulekani ningaphezi. Ngisho njalo lithi ngokho fanele simonge, sibonge ngokuba uyintando kaNkulunkulu kuJesu Kristu ukuthi sibonge ngathi wena.